0: FM, MI Kuro, Wells Radio, 89.3 FM, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Asiko ti to lati gbadura fun gbogbo abiyamo o
2: abiyamo to fe gori afefe
3: abiyamo tami le ni ojo isegun aye oni fifirifiri o lori omo re o ato bajaye o ade to yaya teru teru teru teru teru oba mi arawa oba mi arawo nile awon ase bi gbogbo agbara re lo le oku sare ijiwariri ni waju ese re nipa emi inu re ojo wo kapo soju kan Is your middle wow walk by Russia and your giddy big bear? I said, I'm not your lord, you're not down to any kid, Johnny. But when that party walk, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, mo si akiyesi wipe ife ti awon bi amo ni si awon omo won ilopo mejo nti mo ro tele ni isoji ta bere lojo wednesday ti awon omo olorun tin de ni ojo tuesday isoji ta la fe bere lago meta osan ti awon omo olorun tin de be bi bani ago kan osan won wo orun won wo ju ojo ti won ni pe won sa fe je unje omo ilaye bi awon odo se gbeyin be na ni awon grandpa grandma na ogbeyin eyin ara le iye awon bi amo ti si o O de sini kan ni jenu won gbe gbesa pelu e gbogbo awon bi amo ti wo fi mo sokan o wi pe gbogbo kan ta ba ma se pe ko mo wale geyan laye la ma se gbogbo nta ba ma se ta won mo wa yo fi mo wi pe abi amo to to ni wa la ma se kon ba dojo ojo kan ki omo wo wo wa loju wi pe baba mama se lo to eyin le bi mi o so be nitori pe ko ri itara bi amo to to lara won obi re eye ti oro mo re o ba ka e lara titi disin yi akoko re to ye ko ro ko tuturo iwa lo ye ko je agbateru akoko ninu aye omo re ki enikeni ko to gbagbo ninu omo re iwo lo ye ko kokko gbagbo ninu omo re iwo na wo nigbati jesus wa si ile aye iya re lo kokko gbagbo ninu re iya re je kan ninu awon agbateru akoko re iya re je lara awon eni akoko to kokko kede ise re so mo wi pe ise yanu akoko ti jesus je nigbati wa si ile aye iya re lo je ki awon eni o gbagbo nitori gbogbo won ti wa nibi eto egbeyawo lojiji ni gbogbo wine tani party be na ni awon to je egbeyawo be si makun nitori ko si wine mo lese kese ni ya jesu lo ba jesu igbese ti ya jesu gbe nbe yen o je ami akoko wupo gbagbo ninu jesu nigba ti jesu ma da lohun jesu ni maami o ni akoko mi o ti to lati ma sise iyanu sibe sibe mama jesu so bu jesu wipe mo gbagbo wipe o le se Asa Maria sobe ni tori po moru omo to ni eyin kan wa e ti e moru omo te ni rara ise ti bu awon bi omo kan loju sa o ti e moru omo to ndagba labe won o moru ebu ti nbe ninu aye omo to ndagba ninu ile won o moru ipe to wa lori omo won po si moru majemu to gbe wale aye ti wa gbo kan ti ya Jesus tu se o lase kese o so fun gbogbo awon modo to wa nbe pe nkan kikan ti omo mi Jesus ba ni kese ese o Opa ko jina ni Jesus so mi di wine lati ben yen ni se aranse re bere si ni gboro mama ipa wo na ni won na nko si gbe ni di omo re adu me lo lohun gba igbese me lo lohun gbe iwuri me lo lohun fu omo re pe ko gbe igbese bi akin mama titi di olo wa ni akole wi pe ya Jesus ti Jesus je bi re mama iwo na kidi awon eniyan ma so ni pare lori oro awon omo re se omo wi pe bi teniyan ba sa ri adu ade lori omo ni o gbadu omode nitori aye a fe du omode aye olu omo ni o gbodo sun lo nitori aye o ni fe ki lere o se lori omo abi omo ni o gbodo kawo gbera koda aye o so pe awon ogbo omo lowo eni abi omo ni o gbodo turale be de ni abi omo o gbodo gba ki oja abi omo won tu ti abi omo ba fi jesu le oja abi omo re ti tu niyan ti abi omo ba fa seyin ninu adu oja abi omo re ti tu niyan je mo ba de gbere fo abi omo oja abi omo re ti tu niyan ti abi omo ba fere pati ju adu olomo lo oja abi omo re ti tu niyan Mama oku sebi ati iwo lowo o gbogbo atuje to mo wi pe o je ko se lori oro olomode yo ya tete sele ni o ya wo fe le pari e awon bi yamo kan gbadura lowo lowo wi pe omo won ti o sunle to mu imukumu ni ta ko wale wa sunle sugbo bo se ngba ladua o ye ki won na ma ro lokere gege bi obi wi pe bo lo ti si to fi je wi pe omo kan sojo ti olorun fun o imukumu lo fi gbogbo oju aye re fa nitori ti adua ba ti gba ti omo yen ba ti pada wale o ye ko se on to tona lati ko mo yen si lana olorun na ipade adura to fe jele ni ko lale ko leni adidi gbete ni kale fun awon abiyamo to to je tu gbe kale nitori awon to ti ni daduro ojo pipe je tu gbe kale nitori awon ti ojo ori won ti to je won mo to ba ti nbo fodu omo yen lo ma mu daniel to ja abiyamo Jesus ran bi si oleni ma deri wu pe mo jise na gbe owo re mejeji sori ikun re mo soro taje taje omo to tinu re jade yen yo je eyan omo to tinu re jade yen ko ni pofolo omo to tinu re jade yen ko ni ko gba wole omo to tinu re jade yen ko ni ri osa omo to tinu re jade yen ko ni ba won na oja to titu omo to tinu re jade ko ni ba won na jo giri gbigbe omo to tinu re jade yen o ni mo boji re omo to tinu re jade yen ofa isan ko ni ba omo to tinu ra jade yen sami mama loruko jesu aye oni bo ji gbe o omo to tinu ra jade panpe aye oni mulese omo to maye jade ninu ofolo ni kiso fu pe omo to tinu ra jade jo ko je yo je eyan omo to tinu ra jade aye oni po se chara chara si omo to tinu ra jade ore oni gbe subu o omo to fu olomo yo fadu si aye wa to mo re ogun to mura kakaka si omo re yi yo wole lojiji ogun omo re se wole leni aye oni fa kuku omo re sofun ese ran ko ni fejo omo re sun ni waju olore ogun omo re oni seru labi awon ogo

0: o baba one nation je nkan ko ma gbele isele yin leti na en lori oro similar life o bara ati wike won ni nilu Port Harcourt iroyin gbo ntin roke laarin minister olulewa fct yesom wike to fi mo gomina ipinle rivers similar life o bara ti oro to wa laarin won mo tin gbona jeje mo ni to ti ye pe o tu gbona bomi yo ba won egbimo le asofin ti won se eto beere ati ayewu fa won to je pe won nife lati dije dupo ninu eto odibo tin bo labi ase egbe oselu olotutu owo apc bi won ti pe awon to fe dije ti on ka won je meji le logbon ti gomina satileyin won won pe ah ngba won ye won wo won o da nto won o kaju osun lati ko padije awon egbimo eleni merin ohun won si yanju oro awon mokandilogbon mi to je omo ile asofin ti won je olotutu awon ololufe weekend ti won won yanju awon yin pe ah eyan mo lo eti yege nti yin e lo dije dupo ninu eto odibo abenu egbe ohun ko to de pe e lo gbe gba adibo fun ipo asofin lodun 2027 lodun 2027 pelu oro kan to wa jade latari e pe awon igbimo yi won ni ah awon o yanju oro kankan lori awon kankan pe kan ma lo kan lo dije dupo nu de bo abenu o sugbon iroyin gbe won pe oro to jade ohun o wa latodo awon o ti yanju awon igun kan e pe e lo se bayi mo se bayi iroyin si gbe pe won ti yanju awon igun kan won yanju ta awon igun wike won wo gile ta awon igun fobara pe won o da nto to bi iroyin ti konu iwe iroyin vanguard lo gbe o wike wa bo sita lanu ode yi oni owo mi re o funfun lele o mo fowo mi mo o emi o ni nkan kan se lori oro yi o ah e ti mo pe ninu eto ayewo awon oludije egbe mi egbe oselu apc nipinle rivers emi o ni nkan kan se o owo mi lokere funfun lele omo ni egbejo bi wike tin sonu baba one nation lori oro to wa laarin wike ati fubara ko se tutu mo pe nkan to wa laarin won o sese bere lana aboko je ko ese bere loni abi be ko baba one nation
1: o se
0: se be ni abi be ko na
1: ko se se
0: e koko dan lohun
1: ko se se be ni
0: be ni
1: ko
0: se se bere abi
1: be ni
0: e je ibi ti mo wa fe biyin le re bere si re baba wa ntori mo ri pe e koko mi kan le en wo pe ah oro won yi o ti fe suyin abi be ko oda ta ni o sakoso gan to sedi mu agbara nipinle rivers ni woye ti yin
1: o fubara kan wa nbe as figo headed ni wike ti gba gbogbo be yen ko de si nkan kan to sokun fa e wi pe emi ni mo ni River State ko se n to le ba mi du emi ni mo je alase be mi ni baba asale be o ti ko gbogbo won ni papa mora ko de se ko ya ase kan to si wa lowo e loke be mi se ma nso o ni wi pe o n gan ma n ri re bi igba to je pe igba keje are ki se igba keje are wa ni igba keje are o alaji setima ni igba keje are but iware ni River State ati ni Nigeria yi lapapo o ma nwo ra re bi igba to je pe ohun ni alase ibi ti agbara re to sede e o ri pe omimi to mi fubara to fi sako ni PDP o tun lo ba ase alabapade e ni APC ki de ni
0: Fubara ti ko PDP baba one nation o
1: Fubara ti ko PDP
0: e mo binu wike ni wike mu fe so
1: wike o ko PDP wike gatani nitori pe ohun elo lo je instrument lo je fun egbe APC so igbese to ngbe igbese pe ki gbogbo foju po fun PDP o ti gbe o de ri pe ni River State ohun ti succeed daada lori irin ajo yen iberubojo yi pe iberubojo wike ah wike fe se to wike of ni je ko won ori mu mi wike o ni je ko won se ti bi ko ni se je ko so ko won se to hun in lo mu fubara lo sinu APC yi pe to n ba debe o ni o na ni baba ngbejo kan ki ta de ni baba ngbejo yen are tinubu pe at least to n ba te wa nbe ohun le fe de lori ororo nitori pe baba ngbejo ohun niyan lo ma je bi o se je pe wike wa ni PDP sugbon siwaju akoko yen awon omo egbe to jo omo egbe PDP won ti sare guru lo sinu APC siwaju fubara ki de ni nkan yen ko se ko ya won ti mo wi pe ba won ba ti se beyen ona ti fubara o fi di a gomina pada awon mo wo ko na to wa sese gbera so sibe bi wa nbe to wa nbe ko tun jo ri mu mi nitori wi pe oun sa wo yi pe oun fe yo ni by all means pe ko fubara o je pe anise ni won gba to je pe awon nkan awon ojojo nkan kan na mo ki se ru e lo to wa ye ko wa ni gomina mo ni lo fi lo yan elomi against e bi pe teniyan ba ti le se won se screening re to ti wa okay to ti wa perfected so fubara o ni ni agbara lati le wole tabi ko te win ni primary APC nitori pe en to ju se APC ni isin laarin won omo egbe re ni omo leyin re ni do ni gbogbo awon ti won gbogbo awon ni won se screening to je pe awon omo egbe re se ri oni le oni royin won le saimori ti an ba ti ri won o so bi nkan yen se lo so te yan ba wo daada nto to gbogbo awon ti won ni won se screening fun ti won emerge ni won gba to ba ti je pe awon omo wike ni won ti koko se tande emerge ki lo awon omo eleyin fubara fe se so gbogbo agbara yi bo bi an foke kuro ran tan ni se ni weekend gbo we sinu awo so the more ti fubara to ba fi gbe owo sotun the more ti wike to fi mama block e alayanle ni wike je fun ni ipinle rivers
0: pelu bo ti wa nu egbe alatako tegbe won opapo
1: na alayanle ni nitori pe in ta nlo fun in ti an lo fun se mo pe ninu ise oselu ti wike kan aseju ti wo ni o ti wo pupo ko duro ni duro wi pe egbe yen le je nkan kan mo o duro ni duro wi pe kakake ku mo je sese yo ya fi sawadanu ni in to expect ni supreme court ko lori ko to di pe awon awon igun makinde awon yen yen igun turaki ko to di pe awon yen won gba isakoso so in to expect ko lori sugbon o wa wo o wa joko pe order na te won ba ti le win ni river to bi ko ti river state ba ti le bomo lowo o ti pari political career o ti pari ti river state ba ti bomo lowo ere yen ni saka
0: o da baba won ni se japo lagbon beun e ja bo sori oro ajo to nri seto na wa se wole eko giga yin ajo chambo omo ti mo mark kan won ti kede pe mark waye to je pe awon omo to fe wole sile eko awon akeko to fe bo le eko giga se mo pe mark kan mo wa to je kan won so pe iye mark bayi in lo gbodo ni lati danto lati fi wole sile eko giga ti won eto awon le eko kokan ni pe mark bayi la wa fi ngba yan wole sodo wa o mark bayi o ajo jambo ti wa pe a dojo yan 150 ni la won o mo gba bayi on to kere ju nu o po kere ju patapata ati eriru eri to ba ti gba a dojo 150 to ba ti gba 150 ninu jambo iyan a dojo mark 150 to ba ti gba ninu jambo re o ti peregede lati wo ile eko giga nu o si ni yojo ori na ti won gba eyin o to ba ti gba 150 be o ti peregede nu ipinu ohun won se ninu pade kan to joko se lori ilana igbaniwole eto eko giga ni odun 2026 o waye ninu Abuja nibe one minister eto eko tunja lausa to wa nkale to nti awon ekan lekan ni awon ile eko giga lori sirisi lori lede yi fun ile eko giga gbogbo ni se nti e iyan polytechnic ile eko giga gbogbo ni se won ni mark ti won won si le gba 100 iyan 100 anan god gorun fun poli ile eko giga gbogbo ni se polytechnic 100 nu to ba wa je pe college keko nurse nlo fe lo abawon facility mi a dojo ni ye 150 oni mark ko tun wa tan be o nyo minister eto eko ohun to je alausa o tun te waju tun se kede kan oni ewo awon to ba fe wole sile eko nibi te ti mo nko ni leko lati so ni di oluko ni to dan to teyin o ti gba we eri oluko ni enyo oni wo to ba fe wole be oni awon ti n gbe igbese kan bayi won si se kede pe won o ni lanfani ati mo se won yonda won pe e mo joko se idanwo ase wole eko giga UTME mo eyan mo se mo ntiyin ke wa se awon to fe di oluko ni nikan o awon to fe keko se eto nipa imo ise ogbon ti o ni ni imo ero ninu nipa ise ogbon lai soro technology imo ero nibe eyin ko ise ogbon oni emi fe keko pa won lawon na ati awon to fe di oluko ni won lawon mejeje won ni se idanwo ase wole eko giga UTME mo lati wo ile be won si wa se kilo fun won wa pe awon to ba fe se eto eko nu fun ikeko awon to fe di oluko ati ise ogbon to fe se to si ogbon tun won ni se eto idanwo ase wole eko giga UTME mo won pe ngba won ba ti se idanwo teyan mo se teyan ba jade ile eko giga ile eko grammar eyin idanwo teyan mo se won ni ba se wa ek ba se deko won ni gbeyan ba ti se to ba ti ni ame peregede si to ba ti ni si merin bayi o ba danto o ti dan tonu yo wole si ile eko won wa so won ni awon lo won wa kilo fa won ga ile eko pe e mo se awon nkan ti o ye ke se lori igba ni wole fa won akeko e mo lo mo si si agaban gebe ai se dede kan ko ko kan mo jo wa ninu kankan baba one nation e je nbi la won bere bayi lo to opo awon eyan ti se danwo jambu se te elomi ti e ti se bi e mefa ti o ri kini mu te ya pe ngo ba ni ma kan le ye pe ah mewa loku ti emu emi le ni ah eyo kan pe lo siku ti emu ngba won ti ja wale wa ya dupe awon ti won ti se ohun la anfani ati wole oko abi be ko sugbon e ja tun foju mi iwo lona bayi pe ngba won ti ja wale si a dojo ni yeyi se awon akeko se won fe mura si eko won lati kawe se jambu imo
1: eh o se eh akoko na mo ki awon ajo jambu ipe won ti e le gbe irugbe se bayi nitori pe opo lo fe kawe sugbon to je pe in ti won gba tele tele ah o je ohun to je pe ohun fa seyin fun won ton fi le se pe awon le tesi waju eh mo ki won eh ki se wi pe in ti an se yi ah ise to da ni won se awon na ro arojinle ni lori rin ajo yen e wo fun apere awon ti won fe keko pe ah oluko ni tabi ti se ise agbe e o ri wi pe eh ise agbe tele tele ko wule ni di pe mark kan re lo titi tori wi pe awon yen ni won bo orilede Nigeria e wo ise Nigeria ise agbe di ise ti igbalode in lo je ni on kaluku fi nkawe wonu e nitori pe ise agbe wule need wi pe ko kawe re tele tele laye gba ni to je pe awon ni won bo orilede Nigeria nipa ise won nitori pe o duro ise yen da duro ni ti o si farati nkan kan a fe gbin paki a fe gbin ege gege na paki a fe gbin su a fe gbewa iresi nko gbogbo awon nkan wonyi koni di pe an kawe kan lo titi ngba kan sugbon to aye daye igbalode ni to to a o se pataki pe ki ohun ko teyan ba fe se koni mo iwe si so mark ti won fi lele yen fun itesiwaju won emi feran bi won sese nitori wi pe on kaluku won o le gbaruku ti pe to awon ti o je pe ise won o ba gbe nkankan tele tele ti won tin wo wi pe ibi n ba lo si university ti n ba lo si kini kan ti mo lo keko si at the end of the day ti won o ba wa ri ise nko gbogbo won o ro lo sinu ise agbe ati le wole sile eko giga ko si ni le ni won lara ta ba wa so nipa ta won oluko oluko okuku fe kan po tele tele nitori wi pe ise nla ni se oluko o ki sise to je pe ise egbefe ise to niye lori ni so ti awon yen ti won se mu wa mark ti won na ti won fi so pe oke o si merin tan ba ti le ni lo ni nigba tan ba ti jade secondary school so wi pe ona ti la fun won e ri wi pe won fi eto na daada pe ki won ma lo fun ijoko UTME sugbon kiki da wi pe awon ti won wa ni agbon ni itoju ti won wa ni agbon ni igba ni sise tabi ki so pe awon ti won wa ni agbon ni pe awon ti awon oluko ti won se idanwo yi ki won ma gbabode fun awon omo yen nitori pe eko teyan ba ko e ma ja tan ra wa je eko teyan ba ko lo ma wa lara re a wa ninu eran re ati eje re
0: to
1: o se lona to je pe ninu won ki se gbogbo won ni lo je olooto nitori pe opo ninu won lo je pe a n bu ni ni mark a n se a mu certificate awuruju a n gbe leyan lowo laye
0: eyin ro be
1: most of the things to ma happen gba
0: mi won nisan se ri abe ro be
1: mo ro be mo mo
0: ero ni
1: mo gba ero ni sori ero ni pelu awon iroyin eyi ta ti gbo si lojo to ti pe ipe iru e tun le sele ero pe iru e tun le sele ni ero ti mo n so yi so ti won ba ti le caution ara won ti won si je ki ru nkan be o sele a je ipe eto eko wa yo ma gbe won si nitori pe ka ki nkan je awuruju ko le ran awon akeko wa lowo lati le wa professional lori nkan ti won ba lo fun then cut off mark ti an de fun won na eh yo tun wu awon obi na lori pe to omo mi to ba tun fe lo university nisin iwon ba en to ba tun ni cut off mark yen eh eh to je pe adojo abi 150
0: eh
1: eh
0: fun poli 100
1: fun poli 100 o tin da o wa okay ko yin se mo ki won won ku ise ajo yen eh ti won ba le se be o da pupo tori pe awon ti an nimo ti an ni oye awon no le
0: e se baba one nation papa pa ijapo lagban oro ajo jambo eja bo sori oro oselu pada eyin o oro ti atiko yan gba keja re tele ri to fi lede atiko abubakar lana ode yi lojo aje lo mo se kilo fa won oloselu lori ticket are odun 2027 oni ah e ma mo fi ticket are sapa gusu oni oni be eyan ba se baun oloda bi pe eyan ti mo pe idije ti mo fe wonu e yi o mo fe wonu e lati lo fi dire mene oni tori pe bo leti ro ninu ero yin pe ki eni to je emo to wa lati apa gusu ko si dije ko dite ko fe gbapo ko dije pe emi na fe dije o en ke se dite ko dije pe emi na fe dije o mo fe koju en to wa nbe ni ah ni nisin lowo lowo ye oni en to wa nbe nisin apa abo lo wa apa abo lo ti wa baba wa nisin bi tin bere nu eye mi na bi yin apa abo lo ti wa
1: gusu
0: na ni o wa ni so se se keyan wa pe ah omo ya mi mo fe mo gbe na woju re o ni apa gusu le n to wa nbe ni isin o si apa gusu na ni eyin o tun wa fun ticket pe o ya iwo na dide are lawa na fe gbe jade bayi apa gusu o wa ni eh mo mo n kilo fun yin o fi oro ohun lede nipasẹ awon amugbalegbe lori igbon san fefe re tan fi lede tan se pariwo tan ke gbaja re pe eje ro daada o ni egbe oselu apc won le gbe oludije wa lati apa gusu oni sugbayin yoku e ro daada o baba won nation awon bere ti mo ni lori ere si oro oselu lo lede wa nigeria yi so ti wa di lori pe ibi bayi na ti bimi apa gusu mo ti wa iwo orun ila orun kini kan ariwa si oro oselu ti di be ni lori lede yi se n ta fi men to dan to lati lati dari iwa no ni
1: eh o se sori eh asa ni won fi nse ki se po ofin pe dandan pe lagbaja o gboro jade ni bi bayi eh ngbo ba ti jade lati gusu gusu yen na ni gbogbo o tele ngbo ba ti jade ni ariwa ariwa na ni yen o tele sugbon pdp lo kokko mu asa yen wole ipe egbo eja mo pin laarin ara wa tawon kan ba se ni awon awusa ba se ni apa oke lohun loke oya lohun eh eje ka awon yoruba ta ba awon igbo na ki tabi aya gbogbo to wa ni agusu eje ka awon na mo se won fe won se nkan yen ninu asa pe ka awon ma pin ni ara ara won se ri ki se pe nkan yen fe buruju sugbon ngba o ti di pe oro di pe pinpin to ti wa kan gbogbo gbe oselu gbogbo in lo je ke atiku ko mo fi a ko mo beru nitori pe akoko ti atiku njade sita akoko ti o fe dabe ni pe o wrong ni tori pe ti won ba so pe won shift nkan kan sibi kan akoko to ti won shift eyen ko ye ke atiku gangan o jade
0: e mo se gbagbe atiku ti pe eto won o fi se asemo na ni
1: mo gbo sori ko ye ko jade ni gbogbo awon akoko kan awon akoko to wa njade yi akoko to je pe o ti fi ara le iha gusu lati mo yan are ni akoko ta re akoko ti gusu ni yi anybody ti o ba ti di pe ko se nti o koju osun won o yo lon bo se joko ni isin to ba fe lo fe lo sun fun ipo kan eh iwo na qualify sugbon in to ma nse awa yan ni pe owo ti won o lo nko ona wo ni mo fe gba rin wahala to wa nbe nko so ti ye ni isin ko si ninu ni agusu ti o qualify ko si si ni north ti o qualify sugbon won se ni ise pe eja fi asa se ba won eleyi ba lodun mejo eje ke awon to wa loke na kan lodun mejo igba yen ni on kalu ko le mo pe ni to a won fi ko si reje pe ko office bi kan ju bi kan lo tori pe ta ba wo dada awon ti won wa ni oke oya kan to mo muru asa gan wole awon yen ni won ti control orilede Nigeria yi won ti wa lori apere to je pe lai mo ye igba ni won ti wa lori apere so idi ni to fi dabi eni wipe baba wa se bayi to nkaluku na mo eto re akoko baba yi lo ye kin gbe apoti ibo akoko baba yi ko ye kin gbe so onkaluku ti mo iba to ye
0: atiku ta ni awon oludebo fe fokan to lorilede yi
1: sori sori gbogbo awon ti won so pa won jade gan ko se temi trust mi fi gbogbo ara trust won
0: lori ipo
1: eh sori eh
0: ngba te ni gbagbo nu awon to jade en ta wa le fe yan
1: wa ma gbo sori a manage ara wa ni a manage gbogbo won ni nitori pe bo ba lowo lowo o le se nkankan awon ti won si wa nbe yi won lowo lowo won ni fun won le kanna they can do and undo so ise e mo yi pe iru awon nkan be yen lo nfa to fi je pe te ba wo to ba wo eka alase o yipo laarin won ni ko bo e le ri pe iyipada wa laarin ibi kan si bi kan aarin awon ti won ti lami laka ti an ti ni fokan bale kini yen yipo laarin ara won ni e ti le gbo oruko tuntun ka wa fi ka wa sapere ni si ka ni rusowo re se won ni so pe bo ni ti e ti je laarin won so ti ye nisin gbogbo awon nkan won yen arin won akanle nkan igbekele ta kan le nibe ni wipe we e je ka to try ile iwo na boya yo ti e tun le yi pada boya yo ti e le down si nkan ta nfe
0: boya yo ti e tun yato
1: boya ti e o tun yato si ti awon yoku so ti ye nisin iyen ni pe bi igba ti eyan ba nso pe eyan ta tete eyi je eyi oje be gan loro in to wa nle ise
0: o da baba one nation e ja po lagban oro atiku si atiku olohun o sanu wa lori lede yi eh ninu we in vanguard ni mo se wa bayi won ni awon agbeban won tun so se lototo lona ototo lawon ipinle ototo na ti so se won so se ipinle sanfara play 2 ati benue won gbemi awon eniyan ti o nka won lapapo je meji o le ni ogodi 42 meji le ni ogodi lawon eyan ti won demi won legbodu tan pa ni fanafansu won ni won tun ko awon mi lo o awon eyan mi to je arin ajo won tun ko won lo lapan yaka ni lo sanfara iroyin gbe pe won ti da awon arin ajo lona awon agbebon nu o won na sadede da awon arin ajo lona won si gbemi awon eniyan ti se ogbon niye oni won demi won legbodu ni fanafansu to nti awon ara ni o ati ode ni o ati awon alaabo asogbo ni o won ni won yanju gbogbo won pata nipinle sanfara ni sanfara ni won ti pe won gbemi ogbon eniyan o ni iye won kun yin ko ni yin nikan ko won ni awon ara ilu to wa soro nibe eni ara ilu ohun pe e mo foko mi lede o pe awon atilawe ohun oni won gbe oko wa ni ago merin idaji oni lojo aiko oni ati laago marun role oni ni won dana bobole oni ah ngba won dana bobole tan gbemi awon eyan baye oni ewo oni baye o okuto ara awon eniyan ta won ti ri ko mewa ni awon si ti ko won lo ile ewosan bo ti file denu nilu makodi na won lawon afurasi elegbe okunkun won bara won fa wahala won na mo ba awon afurasi elegbe okunkun ni royin gbe o won na bara won fa wahala ti won demi awon eyan legbodo won ni makodi won gba awon afurasi elegbe okunkun ohun won na gbemi eniyan mewa ni makodi ta koja lo si pinle play tuna won ni eniyan meji oni won jade laye latari ikolu ti awon agbebon se si won ni ago mejo ale lojo aiko kan na won ni awon agbebon o ni won ta dede ya bode ninu gbo ti won si se ijamba fun awon odo ni ke sagbalagba odo ona demi won legbodo won ninu gbo na ti jade si won ti won si se kini o tan demi awon omo lomo legbodo nipinle play tuna bere mi ware baba one nation looto a nri orisirisi iroyin ka nipa bi awon omo logo tin sapatan sakitiyan bo tin babu ba awon agbesumo mi je bi won tin mu awon agbeba agbesumo mi bale bo wo won tin ba awon ajinigbe tawo won ba awon iko asila wi tin koban kaakiri awon tin daran awon tin fa wahala bo tin mu awon elegbe okunkun lori sirisi baba one nation awon alaabo ngbiyanju a se nri kanu royin lori awon si olokokun ojo kan ti won se a mo pon gbiyanju sugbon sebe sebe ikolu nwaye lori lede yi epon sanbala isekun lo lokokan ejeje be gbo ikolu lojo aiku eleyi e gbo lojo aje be gbo lojo aje e gbo lojo segun ipa wo gan lo ya gbe lori lede yi tori oro eto abo ta ti musa logun ta ti gbe ta sabo logun ti ni asa ni o fi jere baba one nation bawo ni dajo tin lo lori awon atila wi gan lori lede yi ti kolu gbomo gbomo yo fi dawo duro iwe ofin orilede yi abala kerin la eyan ba to sowo osale igun ele keji abala bi re o soro nipa bi orilede ati ijoba boju se ijoba to se pataki ju bo se ni se pelu iwe ofin orilede wa mu soro pa re jo abala kerin la be eyan ba to se abala keji re nibi ipele bi enyo o soro nipa bi oju se ijoba bo se ni se pelu eto abo awon aranu re boy eto abo se se pataki eto abo awon aranu bo ti se pataki bo se je oju se ijoba ti se eso abo fese mole lorilede Nigeria baba wa nation latari ikolu otun otun ta ri kanu we royin ni o pa gbo ni play 2 sanfara pa gbo sanfara a gbo kaduna lorisirisi banban kilo di ase ta ti se
1: ya o se oyo olohun ai ibanuje okan ni gbogbo nte eyan gbo yi awon kan ti e mo so wi pe awon o fe gbo royin mo bo ba gbo mo beyan bi nkan kan ba ti e fe bo bo lo se fe mo bo lo se fe defend are ogbon wo lo fe da idi to fi se pataki kiyan ma gbonu lo to gbogbo nkan ta ngbo yi o ba yan lokan je sugbon sibe sibe okan kini gbogbo wa jo gbodo mo se nitori igbese to ye ki won gbe ki joba yo gbe won ti gbe won ti gbe idi ni wi pe seri eka eto abo orilede Nigeria gẹ bi mo se ma nso awon eyan won yi won pin ara won yele yele ni kaakiri kaakiri ko sibi ti won o ti na ye de bayi ba bi mo ba te wa npuro se won o ti dele kaaro ojire bi bo te je pe operation won kekeke ni won rora nse sugbon a fe gbi ko gbina ya ju bayi lo kọlọrun o to gba wa lagbatun seri akoko ninu awon isele ti an fi le ona ti an fi le gbogun ti oni wi pe ijoba orilede Nigeria ani ojo olopa apinle emi ro pe won o ti se ko to di pe oro an fe dibo di adibo yi ko to ra ma rapala wole nje won le ranti gbogbo eleyi mo nitori pe gbogbo ti won wo bayi ni pe bo la se ijoba bo la se wole ni 2027 bo la se odun merin mi in ti won reti lowo lowo bayi nu teyan ba si okan gbogbo won pata ko si pe okan won darapo mo gbogbo ntun sele yi ngbo si je pe kokuku kan bi kokanra kokan nikan kan won so awon ni awon nkan kan tan fi sabo ti won ko je ki nkan yen ko mumo lokan won to olopa apinle ki lo de ti ati won ati awon ilegbi ma sofin o tete gbegbe se lori e nitori pe olopa apinle yen gan kokoko se pataki won o mo awon ti won o mo oruko ara won won o mo awon ti won wa lese kuku won o ma gbo ile kokan ti won tin jade so won a mo bi won se le defend ipinle won ikini nu ekeji ni wi pe information time to time information ko si fun won fun awon agbofinro wa ni se pe ti time to time information ba nkan won lara pe nkan bayi fe sele ni bi bayi o se ki awon gangan fun rara won kan ti wa talat kan ti wa nbe ki wa se pe ngba ti sele ba wa sele se tan ni won sese mo so pe o da o won ti pa awon eyan o won ti gba awon eyan lo nbi o bo le se wa won ri ona wo ni won fe wa won ri ogbon wo na fe da
0: bo la won ati la wi tin sadede yobo
1: ti won yobo seri won le sadede mo yobo de ngba ti won ti mo pe ko sabo to win to rin le won le so operation ngba mi fun bi wakati meta ngba won o ba reni ti o gba awon eyan to wa nbe la ti won ti o gba awon eyan ku lowo won won mo ba ise yen ise won lo ni agbara won gogo
0: lori oro eto abo yi orile ede America won se kilo kan won toka si Nigeria gege bi awon orile ede ti won se damo ati Lake Chad won ni awon orile ede on lo wa lowo waju ibi ti awon ti fe se oro ete igbogun ti igbesumo mi awon won ni won wa se kilo lori awon alakata kiti ija awon tin jide esin ti won so se nile adulawo won pe awon ti le won po ni Iraq ati Syria Syria iyun awon iko ISIS wo awon tin jagun esin enyo awon iko ISIS won la won le won awon gbogbo ti won ni Iraq ati Syria won ni won wa ribo mi lo won ni le adulawo wa in Africa won ni papa julo Nigeria ati Lake Chad won ni be won fi se ibi kan tedo si latari e won pe nitori pe eto abo le adulawo o mehe pupo won ni awon enu ala ilun loro wa ko fese eto abo bi o fese mule to awon ati la wi raye wole won raye jade ijoba America wa pe awon mo te waju lati sise po pelu awon ijoba awon ilu tawon iko ISIS yi ba nyo lenu ati awon alikida na won ni te ba nyo won lenu won la won mo se ran lowo fa won ilu awon lati gbogun ti won to awon ti le won po ni Iraq ati Syria gbo bi tawon ba si ti ri pe won la won to ku won lo bayi awon mo se kini awon mo tu won ka ni won tun soro lori idaabobo awon onigbagbo won pe awon gbagbo tawon agbesun mo mi koju ti won foju sun won ni lara igbesi awon na ni lati daabobo awon nigba se mo pe oro okolu yo ti po loru esin ke soro esin mo ati muslimi o ati kristeni atelesin abalaye ateni ti o ti elese kankan to gbagbo nu re eni ba won ati lawi ba ti di na ni won se kini o na se kolu si lokokan ejeje ele ti po loru esin ori ede America ti kede pe awon ta won ti le ti won ti kuro ni Iraq lawon tin jagun esin ISIS ata won alkida won na ngba won le won awon ti won krise kolu ton ti tu won ka won la won to ku won kangala won won sapo nbe awon asile adulawo Africa won alkida ati ISIS won ni ile adulawo papa julo Nigeria ati Lake Chad won ni be won ti nso se bayi baba won nation ki lo sele senu loro wa
1: se ri ko si abo to ni pon lenu loro ti Nigeria na e koko je ki a soro nipa pe abo si abo nipon lorilede Nigeria ko si abo to nipon onikaduku kan wole won jade won wole won jade lorilede Nigeria ni
0: se awon se oro te nso bayi ni pe ngba ti o ba sa abo to nipon lenu loro awon ririn ajo ti won ririn ajo to jo mo Nigeria ti won fe ririn ajo lo ilu ibomi abo fun aime won bayi se fese mule
1: ko fese mule ko fese mule se be ari nkan ton sele lorilede Nigeria
0: ara ojuse ijoba si ni lati
1: ara ojuse ijoba ni nitori wi pe ise ri awon eleko ato abo emi o mo bi se ri in fact se ri onikaluku yu ti won se ijoba le wa lori o ye ki won le ni program kokan papa lori eto abo pe o da na ni bo ni ka ti bere arin bo ni ka duro de ibo la pari esi won gbegbe se to nipon to ni
0: baba won ni
1: se awon yen kan wole won jade lorilede ni
0: mo menu ba Lake Chad mo so pe America doka si pe Nigeria ti Lake Chad ni Lake Chad won kan na iroyin gbe pe ogun logo awon apeja to je awon omo Nigeria awon egbe apeja omo Nigeria won ni iroyin gbe to jade ninu iwe iroyin to jade looro to ni pe won se kodo nu afefe lati nu afefe na ti se kolu si won igbamu to je po se gbemi awon to je pe onka won to o godi niye won ni awon Lake Chad pe awon se ikolu awon mologun awon Chad won se ikolu si awon ko agbesunmo me Boko Haram nla won se ikolu si ni agbegbe ori omi Lake Chad ikolu ohun awon apeje omo Nigeria o lo lo ba alaga egbe awon apeja Nigeria to wa n Chad Abubakar Gamadi Usman o soro lori e pelu awon omo egbe won to je pe o se ri re pe awon to ti ku mo te po oni awon alase Chad ati Nigeria o si ti soro lori isele na sugbon ni ojo aiku ijoba orilede Chad awon soro pe awon se ikolu nu afefe o si buba awon agbesunmo me won ni buba awon agbesunmo me lawon se
1: si
0: enyo lati fi se idapada igbese tawon agbesunmo mi ohun se bi won ti kolu buba awon mologun awon to wa ni tosi le omi Lake Chad ohun enyo na ni lawon se da ikolu na pada si buba awon agbesunmo me sugbon baba won nese ngba awon da kolu pada se won o da awon apeja to wa nu odo pelu awon lowo tan fe fi mu eja se ebe eyin won ma ni nkan tan fi mo nje wo pe ibi bayi ni a fe se kolu se won o ri pe awon apeja lo gbe awon dani tan fe meja nu odo to wa to ngba won so ninu royin ohun alaga egbe ohun so pe pupo nu awon apeja yi pe nu omi na wa lakoko gba na won ni emi nu won ikolu ohun ba e ti kolu ohun ba latari ipaye pe won ri nu odo ti won o si ti ri won kolodo mori o sanu se won o ri e mo si gbagbe o lodo 2024 iroyin gberu sele bayi ninu osu kewa na ni osu kewa odo 2024 iroyin gberu iru sele bayi ni Chad na ni lori awon apeja kan ti royan un na tan ka teyan ri lori ayelujara o tun sele bayi awon alase Nigeria o ti fohun lori e o be awon alase Chad na o ti so pe looto o ba awon mo Nigeria ba won toro aforijo won kan ni awon se kolu ti bo ba awon agbesumo mi ni be ni
1: se ri igbese ti won gbe ni Chad ta ba fe soro ni pe igbese to je pe o takola kai ni nitori wi pe eyin te fe te mo pe won torment yin awon agbesumo mi e fe ri won te si mo pe awon agbesumo mi yi boundary Nigeria ti charge ni won wa tori pe won lo ka won wa kaakiri kaakiri ni sugbon ti odo ti yin te fe mojuto iru kolu be o ye ki awon na le mo pe awon ti awon agbesumo mi yato si awon apeja in mo fi ni igbese yen takola kai ti ba se wi pe awon ti won wa ninu ise ologun be gan awon na je alabode fun Nigeria nitori wi pe bawo ni uyan se le darudu po mo sapa bi America ba fe mu nkankan jade ti won ba n jagun lowo lowo ibi ti won lo gan gan ni koda ko je a single person ni won fe mu laga e wo isele to sele si are Libya nigba kan Muhammad Gaddafi e wo ti Osama bin Laden e wo ta awon eyan be lo e wo bi e se mu
0: Laden
1: dan lo mu labia pata se a wa so pe awon na wa awon na o ni nkankan ti won npa won mo pa awon fe se atako awon fe gbara awon sile lori pe ka awon attack awon eyan won yen se awon na o wa ni nkankan to je pa awon na fi le wo pe awon eleyi apeja ni won awon eleyi agbesumo mi ni won eja fi kini wo ogbon wo la fe da in ta fe lo se yo debi tawon agbesumo mi wa bi igba to je pe won mo se ise yen ni against Nigeria e ri pe Nigeria o ti e wa roju ara re gan mo debi pe yo wa roju pe ara awon agbegbe kan ni won se nkan ti o da fa awon omo Nigeria eja lo rescue awon omo Nigeria nbe eja gba won kale so ara awon nkan ta n so nu pe enu bode wa o ti mehe gbogbo nkan ti won se ni Nigeria lowo lowo bayi won ti e fe mojuto awon nkan to ja bo tara mo ni bo la fe gbe oro orilede si be ba bu okan enikokan mo ti han ja lase bi won se lo si poloku bayi se be gbo lenu gosu la pa bi ogan oro ma je mi sonu so gbogbo nkan ta fe se nisin leyin ibo ni e wo bawon yen se nku lo eh mo de man so kini kan mo ni bi won ba ko ba je pe ijoba to wa lode to ba je pe abo ni kan na ba fe ba wa mojuto ki oro obo to sele ko si nkan to buruju awon mo ki gbe pe yes won ti en ba wa se kankan lowo ogbon wo la fe da bayi ogbon odi ka afokun so oro orilede Nigeria nisin afi gbogbo e ti di inufu ayafu bo ba rin lo bayi afi ko tun ma boju weyin ni bo lo ma Nigeria fe gbe ese si gan lori lede bayi to mo pe on le safe so eto abo wa o ti e ko o me pupo ju iran lowo wo ni an te wa nse fa awon omo ologun ti wa na kini awon nkan jagun ti won fun won tawon na fi le mo so pe awon koju agbesumo mi ba gbo ni bi won ti operate tan ka won ologun won to mo in ise wo ni won lo se gboro lo ye ke ologun o mo wa ni abi laarin ni bi ojugbo bi to je pe awon eyan buruku le wa ti won le ba wa mu ku nbe
0: awon omo ologun o sin gboro na tele
1: in ti mo so ni wi pe ise ti won se se in ti ise ti won se won je ki o rinle to daada lati ri wi pe ki se pa awon omo ologun wa o le won da won lagbara won le sise akosemose ni won sugbon se ibi ta n fi won si gangan ni won wa so gbogbo awon nkan woyi then in ta n provide fun won ko to nkan kan ko te won e lo wo bon tan gbele an lowo ko te won e lo wo ohun ja ti e ba wo ti eyan ba ma je nikan to ma n wo film daada awon American film ti won ma n show yen e wo ngba ti won ba mura tan e wo bi gbogbo aso gbogbo nkan ti won ma ko si ara ti won ma ko sara gege bi ohun ijagun bo se ma wa lara won e wo gbogbo ohun elo ti won lo melo ni Nigeria ni Africa sa mo yawo
0: baba wa nation e so ro kan ni se bi tan fi won se na wa se mo pe eni to fe se yan suta to fe se ka fun yan yo ti kokko se awon se iwade yo ti lo yo ti da yo ti mura bi araalu yo ti lo wo ile boju ile ti ri nbe pe fe da be pe bi bayi na ko awon omologun sina ni ka awon omologun duro si awon na o ti sise iwade ko to di pe won so se won ti lo wo pe ibe agbon bayi bi la awon omologun wa checkpoint bayi la awon olopa wa o da le gba bayi o se se ko je pe n to nfa wahala nu won ti wo pe ibi bayi la awon ologun wa won oni debe un ibi ti awon omologun o si la ninu gbo kan to je pe boya bojoju ona kan teyan kan le pe gba lati dele boya ta won to lo soko aba won ara lu ngba koja boya be won ti lo de na da won eyan ta won ologun go ti le fokan se pe boya won le gba be
1: se ri an pe nkan kan ni first attack iyen gangan fun iyen gangan in lo koko ma n sise ju awon omo ologun wa lo ye ki won ma ko ise awon ti won gbe aja agbe sumo mi lo ye ki won ma se iwadi orin kini win lona ona ti en le gba lati fi sise bi ti awon omo ologun wa na ba ti gbera pelu awon nkan ti mo fi so wi pe nje won fun won ni nkan ti won need bi okay e fe mo ibi buba bi ti won wa buba bi ti won wa yen kile nkan te lo lati fi mo bi ti won wa bo la won se mo ti yin sugbon te yin ba ti gbe ko gbe igbese awon sade gbe igbese si waju ka awon omologun wa to gbe igbese sugbon ti awon omologun wa ba sade gbe igbese ti an ti ri pe ibi bayi ni won wa ki won to le gbe owo isele kan sele lodun kan egbon mi okan ninu awon omologun Nigeria ni nigba na ogun Biafra ni won wa ni bi ti ni asaba ni bi ti won ti won ti fe jagun sugba won ti an wa ni asaba won so re ndan gba na pe to awon ti ko nkan jagun le o awon o jagun mo o awon o se ti bi mo awon o se ton mo o awon omo ologun wa ni asaba ngba na pupo ninu won lo relax igba ti won wa relax to n kaluku wo wi pe awon o ja awon ori ogun ja ni asaba o n kaluku se mo pe won mo rin won mo yan na ni laarin awon eyan gbogbo ase awon ti won so se yi ase won wa ni bi kan

0: ba kini mo apere nkan ti mo nso ni wi pe igba ti ti awon omo ologun wa ba wa ni bi kan won ni won gbodo buri pe in ta won wa se yi ise yen gangan la won fe doju ko won gbodo ri lati won gbodo sise mi injo je mo pe awon kan ti won lo tan wonu oja lo tan lo nse ti won lo kakiri ti won sere kakiri awon ologun mu lo ngba na awon ti won wa talat ti won ti mo nkan to le sele awon yen ni mo obogun lo so gbogbo awon nkan ti o si ye ki won ma lo gege bi ohun jagun o wa lowo won la akoko gba na sugba akoko osin ohun jagun o si ona wo ni iwadi ori kini fi nbe nibo la won eyan won yi wa awon se nse iwadi pe nibo la won ologun wa wa kan to lo attack won
1: so bo si je ni pe awon atila wi yi iroyin lopo opa ti ma ngbe pe igba mewa ma mura bi awon ologun tawon eyan gan ro po ologun
0: gbolo ologun ni won
1: ki won pe wedona
0: wedona e ku se o
1: le mo pe awon atila
0: awon atila wi ni
1: kolongo sanu ibi tan tin rohun jagun to lagbara ba awon atawon alukuku
0: akuku ti pariwo
1: I want to go to the house.
0: Nile alawo dudu gbogbo awon nkan won yi o o
1: eja mo eja sare doki oja
0: lo je fun wa o
1: eh e seun to eyin ara le eja sare doki oja lo nka lo si kede ati polowo oja an bo na ati ide e ko kale seun te wa nbe nitori ti wa an bo na

0: a jẹ pe bi ojumo ba ti mo won pe oye ala peregede oye tun ti la ko ala aro toni ojumo ire lojumo to mo wa loni ojumo ayo ojumo idunu ojumo amuse modun modun baba oyin fun ti owuro yi o ojo kejila nu osu karun odun 2026 akiwa wipe aku ojumo akaro ngbogbo bi ti afefe ikoni to nfe de la aro toni ikoni konga agbomogbe Wells Radio 89.3 FM ita kale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate nle Ibadan ikoni konga agbomogbe to kun fun omi ogbon imo ati oye atun tude gege bi ise wa na na laaro otuni kelon oba idumare ko aba wa se o laaro yi mo fun wa se aba wa se ni ni baba ba wa se lawon eyan se re pe bo le ti wa se ye iwo na la se wa fe ko bere fun pe olorun oba mi idumare wa ran wa lowo o ni Nigeria gege bi orile ide ni lo to loba to ni joye ni lo ti kaloku wa ti nla anfani lati ma gbianju lona ka bo mi pe kori okele kaloku ko ma ba ma de asan ko ma wa ni arowo to to se daada fun ko wa wa lagbara lowo Eledumare ani jebi o mo tu wi le kan se wea ni jebi loruko alaga ati igbimo tin dari ikani yi loruko awon oga leka kankan loruko amoju ero fun sa ta wa ye Steven Adeyemi Ige olowo botine fun ti aro toni nigbati awon makeko si wa ni sepe ti an fi oye ati oju inu ti an fi keko lo lori awon eto loloko ojokan ati awon isowo sise si ninu kolo Daniel wa nbi pelu mi Ibrahim Ibro Alaji ajowa na okulu na ni laaro otuni Ade Damola Oloyede mo baba Olomiye on loruko temi je mo kin pe eku ojumo e kaaro ode odun bi ara ole bi salafi alewa bi awa na ti se wa lowuro otuni emi ni omo baba Olomiye ambassador ti gunle pada bage sinu okulu nibe ta ti jo pe kelu awon oro le oko kejeje won a je ko su awon won a si je ko re awon pe ati se kan tan eje asimi isimi yo ti to won tun ti dira pe ejo ma lobe ko ma lo skoda ambassador
1: bo se jumo bo se kori ni
0: e ka aro
1: sa be ni
0: e ba ki
1: ile ise to mo ye wura la ta fun e mo pe ile ise West Radio ise ti ile ise to je pe o mo riri ohun rere ti awon eyan ba nse ni so mo ki gbogbo awon oga lokanka kanka kanka mo fasiko yi ki mama wa gan pe mo ko afomo niyan se e se o mama lile nbade mo si aye yin o ni baje ise iranse yin o tesi waju fun rere
0: ami ase to mo
1: mo ki oga wa na Ayodeji Ojo eku ise o oga GM ni mi e se eku bi gbogbo e se nlo siwaju ati siwaju be na ni kunle omo olowo gbogbo won patapata ni mo ki gbogbo eyin presenter le sha mo kira wa ni gbogbo analyst patapata ni mo ki o mi ri yin fin o tori pe imo te nju sile lokokan ejeji mo eyin na ko sa Olorun ni
0: Olorun
1: mo respect
0: Olorun eyin ko Olorun ni Arabia
1: yes oruko temi ni ambassador Wale Egbewumi emi
0: ni baba
1: ni baba won ni
0: kon e pe na fe ti mo baba won ni amo
1: mo si oje
0: mi mo se meje
1: o pe mo
0: je ka lo ko je o ko father re ka lo ko jo ko father re
1: Damola Ade Damola
0: bo se jenu ambassador e sare wonu oro imo ran papa go mewa ti koja iseju mewa gbagede oro na si le to e ja wonu oro moran papa
1: e se oro moran fun gbogbo wa ni ojo toni ni irin ajo wa ni ile aye bo le yin odo se nse bo ni agba se nse odo ode oni awon ti won mu imukumu ni mo fe ba soro awon ti won mu imukumu ni mo fe ba soro won se ikomo jade ni bi kan ni agbegbe kan ti mi ni daruko lomo bi ni ba jade olodun lo ni ki won ti sadu atan kan ti se gbogbo eto ti won o se tan lomo bi ni ba se jade purupuru bi igba ti okete ba se jade lati nu sa in ba nsa lo gbogbo awon eyan ba nle ke alode ki lo mu emu oke won sa nle lo igba ti o sa lule ni ba yin le ni yin le ni yin le bi igba to je pe awon egun ojo tan ni kan mo yi ninu ere ni yin le ni yin le ah kilo de kilo se kilo mu ngba won o sa mu digba won ri wi pe o ti mu nkan ni a gba tan ni ko da won ni a bi se mo nse nu bi se mo nse nu awon kan ti ni mo na legba en na legba kara re o wa le dada so awon yen sa rally land ngba ti won fe gbe gan o ti wa won o tori pe ni ro pe ninu ile to wa ko wo awo tele to ye ko wa ko ko ja wo tele awon okunrin o le sumo nitori pe oho lo wa awon obirin bi egbe ni won fowo go ti won fi gbe dide ka won ti won fowo ti to fowo ti siwaju lati wonu ile lo be kan na iru e na tun sele ni akoko kan omo yen o kan bo bi oloti ni a fi wo to wo lule odo ni bo se wo lu inu bi koto kan nu lawon eyan ni e e fi le o ti mu imukumu yen ni
0: bo se ma nse nu
1: bi se ma nse nu ejo se nkan ti o ba ba wa lara mu so ya mu emi ti ero nigba mi gan pe telomi ba wo lule ba ma ni ke a lo se pe nkan mi lo ti rolu lara won isan ta gbodo mo daruko lori afefe e ma ja tan ra wa je eyin odo te ba mu nkan tabi keji e sora afeke dwa ni ipo to da afeke eyin na wulo lawujo afeke eyin na di eyan kankankankankan tawon eyan tawon obi yin o mo fi yin mu yan gan ti wo mo fi yan gan lawujo kilo de ti e mu nkan ti o ba yin lara mu bo e ba te wa so po ba yin lara mu se mo ri pe awon nkan kan wa ninu ago ara wa to ti o mo da laamu ni eyan to ba mu nkan ti o je pe koni mo egbe koni mo bi tin rin lomo gbogbo ibi koto ibi gegele gbogbo e na ni o mo wo bi ona fun o ti e le sun ni bo mi ko mo ro pe boya inu yara ohun lo sun ti o ni mo pe no gota lo lo si
0: emi o mo wedo nu gota
1: emi o mo wedo nu gota e wo gbogbo yo ti seyo sara gbogbo ara o mo run
0: abiamo ku oro mo
1: awon odo ti ba eyin odo ejo ojo ola le je fawon obi ejo ola orilede le je awa tan ki gbe fun yin ni isin a ki ku sawa la bi yin sugbon elegbe pe
0: oju meji ni bi mo
1: ogba yan igba ni ju ni ba yan wo ni loro to wa nle
0: yi abala ko la bi won oro yoruba la nte
1: oro yoruba la nte le tori ide yejo iwo to mi to nfin to nla to nla to nfin dakunjo yi pada iru awon nkan woyi ki se nkan to boju mu o da be ni pe
0: mo n gbadun yin ambassador
1: so gaya bi oro ti mo n ba bo eyin odo ejo ejo an be yin ni eyin le nisin o to selu lo nbo yi koni lo da ki won ha da gbe ibon tabi nkan oloro tabi ogun kan mo ha le yin lowo laipe laijina la gbo pe enikan ti won ha nkan de lowo boyo na ti yo ni owo ogun to gbe bayi pe ki o mu onde kan lowo pe ko n fi na enikeji re pa ti kini yen babayi nje je mo pe eniyan ti jolo ni pe nitori pe nkan to mu lowo nkan apani ni ara re lo se si fi na ori oni to won o gba bode ki se pe won ni won pe tabi sugbon n to sele ni so idi ni to fi da be ni wi pe eto oselu lo nbo yi bo le se sora yin bayi bo le se fe se ten fin ten laye o awon mo ti won wa nibi ti won wa nipo daada o kilo de teyin o wa olorun mo mo se yin leru aye ke gbogbo campaign patapata ti won o se nu odun yi eyin odo mo nilo ba soro ejo eyin odo te je pe eyin na ni ojo ola e fe kole e fe dolowo e fe dolola e fe wa nipo bi awon na se wa nipo e ma di je ma je ohun ilo fa awon oloselu e ma je ohun ilo fa awon oloselu won ani alaga e ma ti bi me na ai mo joku sowo e obi mi le ma toju omo ko ma so fo mo ko ma lo wa ni ibi ti o ye ko lo ma join bad gang ti o ni apere gidi kini wo wa fe se olo mo se wa leru aye ah e temi mo le kin koja mo fe ki gbede yen ko lenu e jo e fun wa ni we ke je se kini ka e gbe kini yen ko lenu mo fe ke ma soro bi en to lojo ola e wu wa bi en to lojo ola e rin bi en to lojo ola ah ah eyin na eni tona ninu ayin ti e sin se nkan yi gan a ro mo we ninu yin oda na se university ti ran ro ati poli ti ran ro sebi to fe fi adagba eto aye re sinu ja bere lowo re ja bere sebi ti ibi ti wo fe fadagba emi kukuru ni mu nkan yi wa ki semi gigun ari awon baba wa ti won pe 70 won pe 80 ate 300 plus bayi awon baba nu o iwo wa fe je pe nkan ti o se ko ja okun emi eni ojo kukuru o mo pe di mo to ba fin fin to nla o n ba edo je o n ba fun je o n da gogbo nkan ru ninu re le ibi ti o foju ri ti o foju ri iba se pe te ba tele imoran yi yo wulo fun yin jojo yo wulo fun yin de bi kibi te ba fe te ba nlo ni e mo fin e mo la ilakula to le baye yin je ah abaro la so fo mo lo abi o
0: wa denu e
1: wallahi to ba denu e tan yo do didi o eyin iranse olorun gbogbo pastors eyin afa ejo mo ba wa se idanileko ifun won ejo ejo ko wa ninu idanileko yin nitori olorun olorun eledumare yo si ma ti yin leyin olorun wa sagbara yin dotun
0: dotun o je
1: bo si je niyan o
0: e seun pupo ago mewa ti koja iseju meji din ni ogun pelu nto wa ni wa
1: ndo tun na nje
0: eni olohun o so agbara dotun olohun so agbara dotun se dotun wa ni jeun dotun o je nkan dotun o je nkan oda eyan mode yi mo fe sare soro yi ati ki soro npa oju ona sharp corner si ibi ti le po si up until now yes I ri pe e n se awon bi kokan mo kan to fe menu ba leni a ri pe e n se awon bi kokan ijo wo ni mo si gba ku ola koja ti mo pade oko akole to je ti joba ipinle oyo o wa glerin pe ti joba lele sugbon awon bi kokan wa ti o na je oju taye ti debe rara de sharp corner wa sona wema yi ile beyen ti poju an beyen ni asako ati ri seyin lawon bi kokori akala express wa siku ola lo sona lakunle lo beyen an ri seyin be bo ile ita ti en tenumo lati jo yi e se nkankan lori e eyin ojo be mu kan ni tun ran yin leti ni oba n gbe ta ba setan so da a le fi soju po ayo jara ekeji to da bebe ti mo fe soro npa re on loju ona Alexander Sekuola wa pata oju ona kuola si Alexander wa pata ijoba ibile shedo ni kake si abi southwest on da pon lo po mara won so ko boya n to je ki beyen ma ni wahala na niyan sugbon en to wu ko kan oju ona kuola si Alex wo titi de apata o ka so fi pe to fi ma de aleje ja oju titi because oju ona apata lo si bembo o si da ṣùgbọ́n ta fi ma linki ojú ọ̀nà àpáta yẹn eléyìí tó wá láti Alexander Lọ́kúọlá ojú ọ̀nà yẹn ó wọ̀ọ́wọ̀ mọ́ Alexander sí Kúọlá yẹn ti wá burú jáì lẹ́nu ìgbà tójò bẹ̀rẹ̀ yìí ó ti burúkú jù ibi tèmi náà ń gbà lóòrèkóòrè ni tí ò sì yẹ kí n mọ́ mẹ́nuba àwọn ọ̀dọ́ àti community lágbègbè yẹn mo ti rí wọn wọ́n ti gbìyànjú tán lè ṣe ojoojúmọ́ ìgbà gbogbo ni wọ́n ń já àwọn oríṣiríṣi nǹkan sójú ọ̀nà yẹn láti lè jẹ́ kó dùn rìn but agbára wọn ò gbé agbára wọn yẹn fún wọn fìgbà kan la gọ́tà la oríṣiríṣi wọn fìgbà kan kó kinní sójú ọ̀nà tí ó tiẹ̀ tó pẹ́ sódà tá lè kì débi pé ìgbà tí wọ́n máa fi spread a lè jẹ́ kó dúró dáadáa ṣùgbọ́n ojú òtún ti bẹ̀rẹ̀ ojú ọ̀nà yẹn tún ti di páńpẹ́ ikú báyìí Alexander Sikuola títí dé àpáta school kan wà níbi Alexander yẹn àgbáwájú ẹ̀ náà téèyàn ó fi jáde sí orí títì tó ń bọ̀ láti àpáta lọ sọ́nà Bembo níwájú ilé epo AP àbí kí lorúkọ ilé epo yẹn ojú ọ̀nà yẹn kò wọ́ọ́wọ́ tó wá di pé ọlọ́kadà méjì gan tí wọ́n bá ń bọ̀ tí kan ń bọ̀ tí wọ́n kọ ojú kọra wọn wọn yóò ṣe mọ̀ di pé a mọ̀ pẹ́ náà fúnra wa kò sì ṣe dúró náà báhùn náà so ẹ dákun torí ọlọ́run ìjọba ìbílẹ̀ yòówù kó kàn ẹ̀ka tó rọ̀ bá kàn bóyá ministry of ṣé road ni àbí àwọn wo ni road management ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ bóyá agbára yín ò dẹ̀ ka bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ni wọ́n bá wa wá nǹkan ṣe síbẹ̀ yẹn ẹjọ́ torí tọlọ́run Alexander Sikuola títí dé àpáta táwọn ara jankata bá ń gbọ́ sí wọn ni mi ò báwọn dá sọ̀rọ̀ jankata comrade igi wọn pè mí bọ̀ báyà wọn ò bọ̀ bú mi ọ̀nà jankata wọn náà.
1: ibẹ̀lọ́dọ̀ comrade igi.
0: ibẹ̀lọ́dọ̀ comrade igi jankata wọ́n ṣẹ̀ ṣe náà wọn níjọ́ òní ọ̀rọ̀ náà ti kọ́ lélẹ̀ ojú ọ̀nà wọn ojú ọ̀nà wọn náà kò mú ojú ọ̀nà wọn náà ò mú láti orí akala express yẹn tá a bá ti kúrò ń kó ọlá síwájú iléepo kan wà ní after Kúọlá yẹn ibẹ̀ láti ìyàwọlé tàbá ti ìyàwọlé láti ìyàwọlé yẹn títí lọ wa kó gidi bọ́là nkankan ọlọ́run ò rọ́mọ rẹ ni àwọn tí wọ́n rìn ń bẹ̀ tán ni gbogbo ojú ọ̀nà yẹn so ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ìjọba ìbílẹ̀ èdò engineer rẹ̀ mi ò sí ní àǹkó ẹ̀ṣánú ajé.
1: Wo Adédàmọ́lá máa pé èmi náà fẹ́ kí àwọn aláṣẹ wa bẹ̀rẹ̀ látòrí gómìnà tó fi dé orí àwọn tí wọ́n jẹ́ tí wà ní house of representatives lọ́wọ́ lọ́wọ́ tó fi wá àwọn sẹ́nítọ̀ wa náà ṣe báwọn náà ń béèrè pé àwọn náà fẹ́ ṣèkejì
0: àbí wọ́n bọ̀ aṣẹ́ kejì
1: ẹ sì fẹ́ campaign fún wa ṣe rí agbára tẹ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ní láti rí pé ẹ ràn wá lọ́wọ́ ìjọba àbílẹ̀ alága ìjọba àbílẹ̀ agbára tẹ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ní láti lè tún ọ̀nà wa ṣe. Kámọ̀ dáadáa àwọn kan ló yẹ ó ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan ló yẹ ó ṣe gbogbo yín ni gbogbo yín lè bèbè fún bò ó gbogbo yín ẹ bá jáde láti APC ẹ bá jáde láti PDP gbogbo yín lè tẹ̀rọ ọ̀bọ̀ wọ́n sì dìbò fún yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo yín là ń pè báyìí gbogbo bí tí n bá sọ ibi tọ̀dọ̀ tèmi gan náà kọ́ níbi LCDA tó lọ sí ẹ̀yìn olómi téèyàn bá tiẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ kì í kì í ṣe ibi tó pọ̀ rárá láti adigun junction adigun téèyàn bá mú un lọ sọ́nà òkè pé òun lọ sọ́nà olómi kò tiẹ̀ ṣe é rí kì í dẹ̀ ṣe ibùsọ̀ tó pọ̀ so gbogbo ibi tí gbogbo ibi kọ̀ọ̀kan tí ẹ mọ̀ wípé ẹ̀yin náà pé ẹ jẹ́ kémi náà tiẹ̀ fi gbókun ìyẹn tiẹ̀ mọ́ fi nǹkan gbókun.
0: pé kan lè rí nǹkan sọ
1: kan lè rí kémi náà pé àríṣe láríkà láríkà bá bá àrègún ẹ ṣe ẹ mọ pé tí èèyàn bá ṣe lónìí ní odò ohun tán lọla
0: bẹẹni
1: ẹ jọ ń tìtorí ìtọlọrun ẹyin tẹ ẹ fẹ bèrè fún ìbò báyìí ẹyin náà lè ṣe nǹkan sílẹ o
0: ẹ jẹ ká
1: ṣe bá níjẹ ṣe lẹ ṣe lẹ níjẹ ṣe bá àṣẹ sílẹ ńlàbọ abá
0: bẹẹni
1: so kí wọn gbogbo ẹyin tẹ ẹ wà ní ẹka tẹ ẹ ti wọlé àtàyìn tẹ ẹ ń dun nǹkan tẹ ẹ bá mọ pé ẹ jẹ kí n ṣe nǹkan yìí
0: torí
1: ọjọ́ iwájú wọn mú mi wọn ò mú mi pé máa dìbò ní ìsìn ó lè jẹ lọ́la ni tiẹ̀ ni ó kàn wọ́n náà mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ kàn
0: oyè tó kara owó
1: ni bó wa kanra ẹ dẹ
0: kí n tún fi kún awon bi ti mo ran ti ni mo sare menu
1: ba yen eh gbogbo bi ti ko to wa po
0: eh ayegun oleyo awon ara be won fojojumo ke kojo to bere won fojojumo pariwo kojo to bere
1: ayegun ona olomi na nko
0: ayegun ona olomi upo mo ti dona be ona sha
1: o no ti gba sura to bo se ko gba
0: ko gba to iyen na duro be awogede nbe oju ona mi yi ojo tu ti bere eyin te gbo na mi ojo ona won kan wa nbe bi odo kina ti omi mo nkunbo titi bayi ta to de lade ka to de lade ni beyen ibeyen to jo ba fi le ro
1: mo so pe dakun adedamo la mo so pe mo ja oro mo elenu eyin kanselo wa kini en represent wa fun bayi
0: se kanselo lo mi
1: ba lo ka kanselo le
0: nba lo ka government chairman
1: e mo bo kanselo je spokesman
0: gosha
1: o je representative fun agbegbe fun ward won kokan eyin kanselo e gba wa gbe si awon alaga yin leti ona bi te rin teyin na rin ni o teyin na foju aya yin ri e gbe si won leti mo ti ri rep to je pe o se nkan fun rara re o ta nkan fe daruko ni bi ma ti so pe ojo ona kan ni isin boya ona odinjo mo ona awon bi ka tawon bi kan lona odinjo rep to wa nbe mi ni daruko e eniyan o se dada o se dada
0: no so, odinjo
1: lona lona teyan ba wa ni oju titi odinjo yen to fi mo area odege mo ra won e ri pe ma yen se dada o se dada mo jo won biru won ba nbere fun kan se mo pa won yen o dide lati ran won lowo
0: so federal constituency bo ni bi te
1: south east ni yen south
0: all that south any ever north east by o se dada o da e ja akimo ekuse o
1: ni
0: so di campaign fun yin ko ya kiyin bo akiyin position ti e ke se le nse o se ti e ri ni ka du pe
1: ri na e na da so pe ko mo tan na be ni ki won tan na lo na bi ta to nkaluku wa ba wa ibi a ba nkigbe ta e si nse a o mo fi o fi yin gan pe ope do pe
0: ti ona mi yen ti mo nso yi o wa very important tori ta won yan ba nlo le lale to jo ba ro idoloko
1: government ni e
0: bo yo mi address CDA de la dimo but ido local government town yan ba nlo le tojo ba ro lale won le gbabe koja won le gbabe koja awon na mi si ku o bo ibi temi le ranti mo oni awon ti mo ranti on enikan ti wa bi mo so be hello awon yo be se mo pe ibi nko la sin lo la ro hello e ti wa nbe
2: e ti wa
0: e karo sa
2: ka ba won ni sa karo
1: ah comrade ige
0: ah
1: atasi yin
2: e karo
1: e ko juwa o e
2: pele olobi
0: sir
2: e
0: karo sir
2: aku ise ana
0: e seun sir
2: e ko tutu nla taro
0: e seun sir
2: e fi se pe se benu ba won bi te benu ba bo ti le je pe e gite e ma ti le so te se so e bi pananda te so na lona mi
0: lona mi
2: o toro na ni gbogbo awon ti wa ti gboro lona be won o lo ba ti ro ati lo le boya gboro won sun ni mi ti wa je ki n pe gangan ni bi pe se ri awon bi te dako yi maybe ti Alexander fe so yi ile wo san san wa nbe ti awon alaare aba alaboyun ti won ba n gbe alaboyun bo kan tabi emergency kan bo oju ona yi na won fe gba bẹẹ náà ni gbogbo bi ti ẹ sọ ni akogi bọla kankan jakata yẹn awọn o tun kun security naa tori ti security ba fẹ ṣe patrol boya wọn ri awọn kan tan ṣe aṣemaṣe wọn fẹ
0: pọṣu wọn pàjáwìrì
2: pàjáwìrì oríṣiríṣi báyẹn ọlọmọdé àrí ìdáná tíná bá jó tí wọn máa pọ panápaná ojú ọ̀nà náà wọn gbà gbogbo nǹkan wọ̀nyí lómi sì lóye pé a ti wá sọ́dọ̀ yín níbẹ̀ yẹn náà tàbí wá pa aláṣẹ lórí ojú ọ̀nà lọ́dọ̀ wá ń bí báyìí a sì mọ̀ pé gbèsè ń lọ lórí ẹ̀ àmọ́ àwọn tó kàn gangan bí àbáwọ́ ní ṣèlú ìtọ́ni ìsìn àwọn kánsílọ̀ kánsílọ̀ ló kángun sí àwọn aráàlú jù ó dẹ̀ fọ́n fáàrin wa náà wọ́n sì ń gbé àwọn tí ń gbé àdúgbò tó ń gbé gbogbo bí ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ kankan yẹn tí wọ́n dẹ̀ rí gbogbo bó ṣe rí se ti joba ba fe ku olori oye ni se bi won se file lo na ile a mo wi pe ijowo mo fun joba won mo fun joba na ni but awon to wa nbe ari se larika
0: arika baba re
2: nigba ton kaluku won ba ku won ton ba se na won mo so nigba ji mo bi wa nbe nigba kala wa nbe ojo na to se logbo won so laarin logbo won so won ti so di sin ton si ton ta ona wo e go be ta ina ona won ya ra awon eyan but ni bad of biba yi almost 80-85% you go know about them tawa mi o ni o dabi o ku die ka
0: to kogun seyin
2: ki awon to ko ko lo ko sa won joba wa nuna ni
0: amen
2: bo se ri sale to se ri loke tori ona traveling na same na gbogbo e be tin ba pariwo yi olohun tun ti na se
0: amen Eshun sa ona Alexander lo ti omomulaya mi tori gba mi to joba ara won ife le go kada nbe ko so ipo adin to di kini mo wa tun ranti lori ba se soro awon ojo ona yen oni wi pe mo lo si mo gbera lati adugbo kan ni ose to koja ko yen emi ateni kan jo ba se wa nlo ba gbogbo bi ta wa gba a ro pe ona be te a ku lati kuola nbiba a lo si a ki mo fe foruko adugbo yen se o ta ba ti de bere aya si sale bayi sowo otun
1: bere
0: lati bere aya sowo otun a church nla kan wa nbe on ta fi da free
1: oran yan
0: garage kan be nbe on ona be la lo a wa ku lati kuola nbiba a wa gba agbade asha bo titi ta ton jona ta fi debe ko si jalu kere kankan be ko si jalu bi kankan be lati bi de kina tin pe new garage lati ko lade new garage so se ni lati new garage de challenge so se ni challenge de molete so se ni molete lo ta fi de bi ta lo
1: okay
0: lo wa mu wa si okan mi njo na pe ti gbogbo awon oju ona ba ri bayi e je na pe ko se en ti o ma complain a ti debita ti en lo gan le ni o ebi ta nlo orisi bi ona bi meji si meta ni ṣugbọn awon ile ta lo ina are ni
1: agbegbe wa ni yi
0: awon bi ta rin lojo ta nsoro npa re yi mo ri wu pe ti gbogbo oju ona ba ri bayi ti kaloku jade wole jade lati ibi kan bo sita sibomi koni si konu ko okan ile ti kale ko fe ra moto to je pe to ba lo moto lose kan yo lo moto won lo lu ose meta ni le mechanic te ba tu gbede laarin ose kan te tu gbede hun niba te ba tu lo fun bi ose meji meta mi yo ti lo lu another ose kan abi meji ni le mechanic nitori pe awon oju ona to de ile opolopo awon eyan timba tabanika so pe larger percentage awon eyan ni badan oju ona ti o service won ko boju moto ko moto e wo fun bi apere ta so ni isin e ja wo gbogbo ri akala express yen lati new garage de olakunle gbogbo awon junction ta ti ya wole latori akala lati new garage ori akala express di olakunle gbogbo awon iyana ta ti ya wole pe mi de junction temi ti ma ti gokada wole o emi de kini temi o ti gbe moto mi ya wole o gbogbo awon iyana yen lo sinu lo melo la le so pe awon oju ona re lo gbonje fe gbe to gba wo bo ta ba wo lo lati new garage pe emi ti de box stop ule mi bayi mo wa fe ya e wo awon inu telomi e wo cafe taska tipa garage sapere lati tipa garage elo iyana ikan lo saye gun ole yo ikan lo sona asunle oju ona to lo si ona asunle yen ko mu awon to ngbe nbe yen ke se kekere mo ni won ni aye gun ole yo yen ti ona nse lowo ti an pe won be ijoba pe kan dakun won ti da granite okuta fufun dudun won ti da si ki an ba won dodale loku kojo to bere awon to ngbe lo sinu gbogbo be yen na ki se kekere ka to wa so opposite tasker iyana to na lo abe technical lo sinu lohun awon to wa nbe na ke se kere mi ka tu to ma lo ka ma sibo sotun sosi sotun sosi sotun sosi gbogbo awon ojo na awa lo sawon adugbo mi be awon tin be lolodo awon tin be lona maniya awon tin be lona ajia awon tin be lona olohun sogo awon tin be lona akanran awon tin be lona olomi academy awon tin be lona muslim awon tin be lona soka ati be be lo melo nu won la le so wipe oju ona won lo gbo nje fegbe to ba je pa ni gboro nikan ni awon ijoba wa boju to awon koroko nduko e bo lati fe se
1: ba se fe se ina latin pariwo boy bi pe ko tumo si bi pe election day election nikan le fe ma doju ko bayi o te oro ese kuku la nso yi o oro ese kuku la nso yi e ri pe gbajare tan ke na ni isin iwo councilor to fe lo fun second term tabi wo councilor to fe ru to fe so kale to si mo pe ipo mi o tun nawo mu lojo waju ki lo fe toka si ibi to ti tin ajo ti bere ni o ko to wa lo sodo awon se mo pe nkan mi to ba je nkan idagba soke ori yin councilor to wa nbe ni ti chairman re ba dide to ba se won ni councilor ni so je ni isin iwo na dide ki le nje agbenu so fun wa fun kini en ja fun wa fun eyin councilor mo ba wi o kini ni isin elomi o dide yo ni ohun fe se councilor fe se councilor se owo ni a so pe ko lo joko ko ma gba nbe ni abi ko ma soju ilu pe nkan bayi mo na ka soke ejo nkan bayi mo fe ke ba ba mi se njo ti se ko to ku ko tori pe nkan to ku fere fere fun won ni isin ko se be po mo so idi ni to fi da be ni pe iwo na ti e se ohun atoka si bo je pa agbegbe kan wa to je pe ko to ba ti poju nbe ro ye pe lo si be
0: bagbara re o ka oda dida
1: bagbara re o ba ti e ka oda dida se eru ye pe si be ki be wa feel ka won na ti mo pe e ti e si ran ti awon gbo ba ye bo wa doda si so ti ye ni isin tori pe igba o lo bi orere ojo ko to lo bi opa abon idi ni to fi da be ni pe gbogbo yin parapata la ba soro eyin te wa ni house of rep te n bo wa le mo mo pe e fe bere fun second term bayi elomi o bere fun third term so ti ye ni isin e je ki a ri nkan impact yin ni ke e je ki a ma ri constituency allowance ti n fun yin ni bo le n lo si eyin senator wa ha ayin pe senator meta la ni ni gborolu ibadan ni ipinle oyo kin so pe ni ipinle oyo e je ka ri awon ohun ti e fowo le te ti se ta le toka si pe amuye kan ni e je won o tun lo si tori pe mo ran ti awon senator kan ni Nigeria yi ti ba se isele to sele si ku eku irimadu igbese to gbe o ti o wa ni o lo as a senator o de lo fun bi aimoye sa ni agbegbe re
0: David Mark
1: na ti awon eyan yan o ba ri nkan kan ti won ri ninu party pin re irin ajo re se won le dibo fun
0: so
1: nikan lo wa nbe ni so nikan lo wa nbe ni inu awon eyan ma dun fun eni to ba dara inu awon eyan ma dun lati dibo fun en to ba wulo so eyin ti e ti teyin na n pe lo te mo pe mo si lagbara ti daye pe si bi mo si lagbara lati se pe ki won gbe oko dale kin sponsor e pe ki won lo fi ko awon ile ko ni bi kan mo si lagbara lati se ti bi ati dupe pe awon kankan so sola be se sola yen I appreciate inu wa de do si sugbon se oju ona yi gbogbo awon oju ona to ti di panpe ku yi e ba wa woro ko fi sada se lori e eyin te sin gbo wa na se latagba fun gbogbo ilu ni o tori en to ba fe ki ilu o da yo se ori kan ni te tin wo wa e je ba wa share ka won na mo yi pe ise wa n waju awon ka won to fe se ni dudu olore ka won na mo pe e je ka won na se yi ka fi se campaign e jo aboro la mo so fo mo lo abi o
0: to ba denu re
1: to ba denu e tan yo do didi o won o fi support APC won support PDP in support Labour won support any kankan but mo soro yi lati ri pe nigba ti nkan ba dara awa yi na la mo so pe o mo da won mo se daada bo se je niyan
0: eja senun dede sibi nbe on bo tire je pe benu ba ku nbe oju oku onu oro okan na o se ku nbe tori pe baba la gbe kale ta bi oro nle loni pe ka mo so mo gbugba wa toro nkan a ni sai mama wi lori re ani sai mama wi lori re tori ti kaluku ba njade elomi ba nlo le bayi to ba ti ku ladugo re to bo sori titi laaro inu re o dun bi en to nbo latona mi to je pe adugo re bo se jade ku ladugo re to bo sori titi tori pe titi dan inu re o dun inu moto na o dun inu okada na o dun to ya boya nigba to de wo de nbe o ibi ti express yakala express to ti link ojona pata so mi to ya wo be to so pe a titi le na tu dan moran to tena soko anything fi wakati kan rin tele to wa deni to fi iseju aya rin papa nigba ti nkan o soko ti nkan o se se tin wa ko e pe yo mu kirin kaluko ya inu oko na o dun inu en to wa na oko na o dun moto o lasti owo ti o si a ni na sibi ti o ye ka na si baba wa ko awon adugbo kan ta ri bi menu ba teyin na o pa adugbo ti yin na o ku die ka to e le fi arewisi re sowo si wa loju opo ilujara Facebook abi loju opo ayelujara WhatsApp wa laaro tuni 0915499893 0915499893 ka to ku lori eto ma menu ba iru awon adugbo to ba wole gege bi atejise soju opo ayelujara WhatsApp 0915499893 mo pa awon adugbo po be ta won na ni nkan kan so eni kan wa nbi hello
2: e ku lataro
0: e seun sir
2: o ku ni re yin o
0: amen
2: lagba olorun ogun wa la je re si ati yori won
0: amen amen
2: oruko mi ni akabi lati ayegun ole ro
0: e ka bo sir
2: e seun e ku se se mo e ti so awon oro kan seyin seyin lori awon awon loselu se ri ala won te ti so ni boya le gbagbe e je rain le ti se ri apo aluke lo ko bi mefa mejo bo na le gba kan so so o tin tin da mu won ni se mo pe to ba je pe ina lo fe yanju pe ka focus yi attention so ri ina fu odun meji tabi meta ko se ko yanju ka won mo pe o promise yi nkan ba yo
0: se de se
2: be so sugbon mo fẹ ṣe yìí káwọn yẹn lè gbà tí mo fẹ ṣe tọhún nobody can satisfy any person kò possible kí ẹnìkan kó wọn tẹ ayé ayé gbogbo yẹn lọrùn so tó bá yẹ pé àwọn olóṣèlú bá lè nírú èrò yìí ìbáta púpọ kí ẹnìkan bá ń gbà pé fún àpẹẹrẹ àwọn gómìnà tó ti kọjá sẹyìn wọn ti kọjá ń bẹ fẹ ẹnìkan pé ọ̀nà yìí lọ àwọn ọ̀nà lòún fẹ gbajúmọ sí nǹkan mi tó ń fẹ ṣe kó sì ṣe kó yanjú then tó bá ń fún bẹẹ sẹlẹmìí bá dé kò tún sọ pé eléyìí lòun fẹ́ ṣe ẹ bá dábà wo yọ ọdún tí wọn ti pàkí ní ìbọ̀ bí ilẹ̀ ìlú bá ti dájú báyìí lọ.
0: díẹ díẹ kí ni ìwọ̀n bá ti tán tán.
2: bẹ́ẹ̀ ni a lè kó irin mẹ́fà bọ́ náà kí kan máa jóná bẹ̀ so nítorí náà kọ́lọ́wọ́n jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni ẹ̀wọ̀n ò lè sẹ́lu lọ́rùn pẹ̀lú gbogbo onímọ̀ni tí wọ́n jọ ń ṣe yìí.
0: Olẹyọ àwọn náà wà nínú àwọn tí mo rántí pé bàbá mi Adémilóyè àwọn náà yé mọ mẹnu ba àwọn ojú ọ̀nà ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ojú ọ̀nà tí wọ́n ti fẹ́ ìdásí ìjọba lọ́nà kan àbí omi aago mọ́kànlá ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láti inú kùlù tí a ní àyín 10:45 a.m. ambassador ẹja ibi tí ẹ ti mọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ ti bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. imokumu flani awon omo wa laarin awon odo ni oseta wa yi boya na bi je ta ni joba apapo gbe igbese won introduce new measures kan lati fi gboju agan ti drug and substance abuse lawon secondary schools but awon kokoko wo won ni a pe ile eko secondary school ke awon mo grammar ko se to fe ma aya institution gan lo ye ki won gbajumo sugbon yoruba bo won ni kekere bayi lati pe karoko pe to ba dagba tan ebo ni o ma gba won pe lara nti ijoba apapo so ni we pe agbodo mandate drug testing a ma sayewo si ara awon ma keko ti won ba se gba ati awon akeko ti won ba pada si school at the point of entry lati ma se test fun won mandatory drug testing for all newly admitted and returning secondary school students at the point of entry bakan na won ma se periodic and surprise drug test bi won kan wa lojiji be boya once in a blue moon laarin osu kan e kan le o kan le wa london 1 abi kan wa london 15 abi kan wa london 7 won kan wa won wa sayewo fun awon akeko ati awon akeko tutun o ati awon ton ti wa school ti le o at least once every academic session won ma sayewo fun won omo ti awon ba ri won da duro na fun gba die won lo setoju fun won si se orientation fun ati awon nkan mi ti won se agbekale re pe won mo se won tun soro npa three stage intervention process for our student to ba test positive including counseling treatment rehabilitation and possible temporary suspension for repeat offenders boye ni ti o ba tun se to se ase tun se constantly won mu ola koko won mo leki o je leki a ja po fe gboboro e ja da duna ka mo lo sibi ti yo ti mo se itoju pretest ati posttest counseling for our students ti e ba nse under tema undergo drug screening lowo pe boya kan to se counseling fun won wa se test fun won nigba ta ba ju se counseling fun won tan won ju se test fun won lati ye won wo eyi to tumo se we pe inte so oro te mu wa gege bi oro imara e ti so awon orisirisi oro nbe o pe awon mo mi wa to je pe e kan ri won tan ba gbe kini ilu ra tan yo gbe won koja abi ti won lero tan ba ni nkan gbe yan de be eleyi yo gbe won koja ibi ti won lero mo wa ma wonder bo se ma sele de bi pe elomi won mo fo pako igi beliti orisirisi ni won mo la mo nibi to ba wa
1: ko to gbadun
0: ko to wa oke ti se lila kekere o imi yo mo gbara jale imi yo mo yo kan benu gota ni mo imi won o ro mi le lori yes ali ni awon to le saba sele si won le ma jomo secondary school but ibe kan na lo ti nbere oro yi a menuba ati awon oro mi ta fe menuba sugbe ja sare so eleyi ki a to lo se mi mu lago mokanla ago mewa ago mokanla ku seju mewa bayi so laarin iseju mewa igbese ti joba apapo ti won gbe yi lori oro drug and substance abuse killeteresi
1: ah inu mi dun lati gbo yen sha ah mo wa happy inu mi dun se mo ma nso pe lori eto ti mo ba ti kan lu bayi be ba ti se daada emi o so o be ba ti se n to ku die ka to a so ka le se daada ni o a fi mu yin lota sugbon ki e le se kini o bi e ke le se dada bi oro isi ti lo je fun yin so that awon ti an ba wa lagbon mi lati mo fun yin ni moran wa le fun yin ni imoran e se se ri idanileko ti won ti e ni awon ti won ba pe o won ti e kokko pofin jade na ki so pe ofin ti e kokko gbe jade ku won bere lati secondary school lo omo tin fin tin la ki le fe ko ojo waju re ri ona wo lo fe gbarin igbe aye re o le nitumo iru awon ni won ma n da ilu ru ngba o ba ya awon na ni wo di kan ranje gban laarin ilu mo ma so kini kan pe omo lu abi ni opolopo awon omo wa patapata omo lu abi ni won o ba je sugbon nipa yi pe won ko won tele awon ore ti o ye ki won tele
0: mo la won ore won yen na ti ko ti won
1: e se awon ore mi wa to ye pe lodo obi ni won ti ko obi mi ko kia ko worry nitori pe soju omo re ni o ti ma fin ti o ti ma la afome to ba je pe fun wa re ni self discipline igba to ba nlule ti o to nlo loju titi to subu lule to je pa awon omo re lo wa ngbe o wole eko wo lo ko won ibi o ti koko bere nu obi mi kan ranje gban lo wule je fun family e fun yawo ati fomo mo ti ren ti won lo gbe ninu egbe ni egbe koto ti yawo re nsokun to nsokun pe
0: o ba le mi
1: ba le mi o si nba mi loju je laarin adugbo ba le mi ki lo wa se bayi si mo ri dada ki se won ni won pe a si ra won mo mi na ti je pe won lule gbigbigbi ti ijoba ba le se ru nkan yi ti won tele ki se nkan afenu so o ti kuro ni nkan ti an le fenu so ki won ma se test omo kan omo to ba lo n pass ohun pass jambu ohun lo si aya institution boya university lo nlo ni boya poly lo nlo ni e kokko mo se iwadi iru awon omo yen ki won ma se test
0: fun won awon ton fe se fun awon to fe wole si secondary school
1: o better se mo pe kini yen ma wa nu eje sa en ti ba nfin ti ba nla ti ba eje so apere kan fun yin en to ba nfin ti ba nla to ba se asepo pelu iyawo re ni akoko pa to se asepo pelu iyawo re nje mo pe yo wa nu eje omo ti won ba bi
0: e ro be
1: ah no yo wa nu eje omo ti won ba bi omo ti won ba bi yen
0: this experiment
1: seri omo ti won ba bi oda mo to fe so kini kan
0: okay
1: ka won yen to gba lo
0: okay
1: to ba ye nikan ti mo binu guru wo awon omo re bi won se ma se
0: ma won na ma binu
1: won ma binu
0: se gbogbo won ni wa ma binu
1: aya se mo pe eje ma mix ni o mix pelu ara won iyawo le je
0: nikan to
1: je
0: pe baba e lo jo
1: won ni baba
0: bi baba e se ma binu
1: bi baba e se ma binu nuna nu nkan bu
0: baba re te ba to ba binu bayi ko se te le so
1: ko se to le so to le gbo
0: inu
1: eje lo yen wa
0: so on lo
1: so kini kan se ri oro ta nso yi oro ti o se pataki ni o se ri ti obirin ba fun omo re ni
0: onje
1: egba ya re tin ba fun omo re lowo ko gboro mo ba yen ja ko mo binu e to lo ko le e lo se wa
0: da da to ba fun omo lo onje egba ya re lowo
1: to omo ni onje egba ya re lowo teni kan wa se ti wa binu moment igba tin fun omo yen ni onje igba yen igba ya re lowo yen omo yen ma jogun e
0: ibole tutu lele
1: oh
0: mbola tu wa ja si
1: ba ah omo yen ma jogun e
0: mbole tu gbe mi de yi
1: mo kan ragbe o
0: e kan gbe mi ku lo na
1: ragbe o ku lo na die ni
0: se gbe mi wo
1: se ri oro ti mo nso yi awon ti won ba nimo si won le pe wole ti won ba ngbo mi bayi pe iromo ni lagbaja npa o
0: enin kan wa nbe lo to o se fe confirm aba fe taku yin ni hello
2: I am a volume. Kan lo taku root cause ba won se npe gugu egbogi olori wole ni kan lo taku
0: root cause
2: kan fi pelebe tan so pa won ma taku won se n tada aro yi sa mo ti agbo firu to mu pelebe bayi
0: another angle
2: agbo firu mu pelebe tan po lori shi ta won gan mu pelebe ele ki root cause ngba ba wa yin se se mo mu kori ni àfíṣà mú kó ṣe mú kórì ní àbáṣọ olómi ìṣó mú kórì ní.
1: Ẹbí ọjọ́ náà ó ti ẹ̀jẹ̀ kó ń kí mọ̀ ọ́ mú.
2: Àárí ta bá máa rí gan àwọn èèyàn kan ń yọ ọmú ni.
1: Ẹ láyé ìgbà tí
0: wọ́n á wọnú gbó.
1: Wọ́n wọnú gbó wọn
0: ni wọ́n ṣe. Àwọn fẹ́ lọ ṣe gá.
1: Àfẹ́ lọ ṣe gá bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n mú ta gbangba. Ní ìsín wọn ti mú.
2: NDL ilé iṣẹ́ gbogbo ọgbà ẹ tó máa gbé ẹnìkan ṣe wọ́n á gbé ó jẹ̀ máa pòórá kúrò láyé ni tí wọ́n ní rí mọ́. Tó kàn tákù root cause ní gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí wọ́n tún máa fi kówó jẹ ni. Ẹbí wọ́n máa ní comment fún.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Wọ́n á máa deploy àwọn èèyàn wọ́n á máa fi kówó jẹ náà tún nípa àwọn budget kan fún kan àwọn náà kan fún kan kìnìkan. Kàn lọ tákù root cause àwọn olóńgbé kìíní ìwọlé táwọn ọmọ yẹn fi mú. Pẹ́lẹ́bẹ́ wọn gùn ọ̀rí kókó
1: lẹ́dàá
2: má da wọn ló ń jàre gbogbo sísẹ̀mù ọlọ́run lóye ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ń pa pé tí èèyàn máa mú kúmù tó bá bòmí láṣepọ̀ ìpè kìíní kan òótọ́ lẹ́sọ̀ ikú máa react inú kíni ẹ tẹ máa ń gbà kan àwọn bàbá wa wọn máa ń jó kíkì wọn máa ń jó jẹ̀lẹ̀kẹ́ ni nísìnyí ẹ bá ẹwà àwọn aṣọ máa ń jó kó máa ń jó
0: kì í ṣọ́nárì.
2: Ẹ wo bó ṣe ń ṣe irun ẹ láìsí tó tọ́sẹ̀ inú àtọ̀ yẹn nǹkan míì ti wà bẹ́ẹ̀ ẹ má obìnrin aláìkí obìnrin ò ní wọ kọ́mọ àdúgbò máa ń pè á lè gbé táyà á lè máa ṣe máa kí ṣètò ìrìn ilé ẹmọ gbogbo ẹ ti di
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ ṣeun sà
1: ẹ ṣe ìmọ̀ọ́rẹ́ ò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run
0: wọ́n fẹ́ fìdí ọ̀rọ̀ tẹ sójọ pọ́n fẹ́ fìdí
1: ẹ̀rọ
0: ẹnìkan náà tún wà
1: bí ẹgbẹ́
0: ẹ̀ tún kọ́ èmi ò ìfẹ́ gbà.
1: Hello àlàáfíà fún yìí sà.
3: Ẹ dẹ́kun pẹ̀lú ọba ọjọ́ orí tèmi náà báyìí ohun tí bàbá
1: One Nation
3: sọ òdodo ọ̀rọ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí ẹjẹ́ ká lọ là fún yín ṣe rí ṣe mọ̀ pé ègún inú ẹ̀jẹ̀ wà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Torí pé ẹni tó bá bí ni làá jọ.
0: Wọ́n ní bọ́ọ̀mù òjọ́ ṣòkòtò yóò jọ kíjì pa.
3: Bẹ́ẹ̀ ni sà ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tí máa ń gbàdúrà kiri I always advise some of them pé ẹ lọ wádìí ibi tó gun yín ti ń bọ̀ ẹ wádìí ìdílé yín. Ṣé bá wádìí ìdílé yín ìgbà yẹn tó mọ ìpìlẹ̀ ogun yín tẹ́ wa mọ̀ kí ẹ dojú àdúrà.
0: Ẹ dojú àdúrà kọ́.
3: Bẹ́ẹ̀ ni sà ṣe rí pẹ̀lú ọjọ́ orin lójú orí mi yìí ó pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé about 86 now. Bẹ́ẹ̀ni sà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣẹ́rí sà ṣẹ́rí nígbà kan rí nígbà tá a wà ní West Government bí ẹni tó gbé gbàkejì adarí bóyá tẹ́ ẹ gbọ́ngbà náà ẹ̀rí yóò wé igbó tó wé jìjì báyìí tí yóò wé jù síyá tí yóò wá gbé sí ògbé sẹ́nu ní gbangba níbi tí wọ́n bá ti ń ṣe campaign tí yóò wá pinná sí i. Láti ìgbà náà tẹ bá wo rògbọn rẹ rògbọn ó dá ìrùgbọn rẹ ó dá ìrẹ àwọn olóòwò nílùú máa ń kí pé ìgbọn mẹta ní bẹ lẹyìn ọlọgbọn ọlọgbẹjá ìní dárúkọ ẹ pé ọkàn sọ ọmọ ọkọ àjẹ ayé ọkàn sọ ọmọ ọkọ àjẹ ọrùn asọ náà so forth so kí nìyẹn ti bẹrẹ tipẹ nítorí kó wẹ ọwọ àwọ àyàmì ní èsì tó wá.

0: E kaabo pada lati oke lohun itesiwaju na ni won pe ni opa isegun gbagede oro onlade yi woro ba doju gbangba wale a o ti gba siso na na ka so ona ni ntoro okan
1: be ni
0: Wells Radio 89.3 FM le wa ye oluyole estate nle ibadan ikani agbomogbe tunku fun omi ogbon imo ati oye ti ni pe ke wa nkan fidele sha o abi e fidele nkan ka jọ mo afi ti gbe iyawo awon oro tin be lode ibere ti won be yin ka to lo se memo latodo brother Idowo lati Ido won bere npa pe awon ola won disagree lori oro pe yan jogun ibinu abi nkan kan pe won sapere pe Cain ati Abel ninu bibeli nkan kan ṣugbọn mi wo pe oro bibeli ton la se ma ja lo fa ba
1: seri ibiti brother Ido gbe wa lo yi
0: tan gbe yin lo
1: to gbe mi lo e ke so pe mi
0: emi o se nbe mi o se nu oko te
1: ibiti brother Ido gbe wa lo yi to gbe mi lo isa
0: dede ko wa kun awa ta ni wa eyin ni won gbe ke se mi mi o se nbe
1: e je ki yan na na fun wa se mo pe ninu ogba eden efa nlo sokun fa wa la fun adam abi eko awon kankan wa to je pe eyan oni won ko sinu bibeli be se mo pe pa ti sele yen sele sa se mo pe kan tabi keji nu won ma binu sira won
0: pe o o ni
1: pe won ni won lo wo nkan iwo lo da wa lailes fun mi now iwo ni kini kan kini kan kini kan ha ye
0: mo bibeli o ko pe adam binu
1: bibeli o ko
0: abi efa bebe
1: tabi efa bebe oro ijile ni mo nso yi o
0: kakan reason
1: se e kan rora lo si arin yen pe se adam kan joko be
0: o de kan wo be
1: o kan wo be
0: o de gba be
1: o de gba be
0: abi ka wo pe leyin ti olodun le won jade ki lo se se
1: ki lo
0: wa ni si aftermath pe
1: igbadu se mo padamo adam gan mo so pe
0: o de
1: let me ko ni bi ti mo tin gbadun
0: e ma ja tu oro e se lo edo wu bi le do wa lo lo fa sorry bi te n gbe amba
1: lo fa kaini ti jogun binu ebeli jogun rele tori mo mo pe at the end of the day nigbati adam na ba tun ma to oro ti sele oku ti sele o ti sele
0: tan o ti sele
1: a joku yo mo ro
0: yo ba fim le so fun aja
1: pasado o
0: aja ko
1: mo ti fo si wewe
0: e ti fo si
1: so bi kini yen se bere si fo lonu so kaini ilo ko ba wa ganju to wa je pe ati gba na latin ri awon eyan kan ta ti o ye ka mo ti o ye ti won wa befitted lawujo ninu wa ti se si won si je nu
0: e se e ma gbe wa lo farm e ma gbe ambassador jina mo e bi de gbe wa lo e lo ologan ja lo bayi ini ojo keji la osu karun odun 2026 Adelabu fe se ikede loni de la bo jade si ta bangba ti o ma se ti
1: bani won se ti bere
0: bo ko ti e kan pari sa ton ba ti bere
1: mo ba ti bere
0: won se ma se 1 or 2 bo loni won kede erongba won
1: ni liberty
0: lati jade du ipo gomina leyin ti won ti kowe fi ipo sile gege bi minister labe isejoba are Bola Ahmed Tinubu eni ti oka won ye to mo gege bi pe wa ba me se agbon yi ka jojo wa odo March 31st ni are Tinubu koko fun awon ti won dipo kan abo mi mu ni gege bi gbedeke pe eni kene to ba fe tu ipo ninu yin to ba fe debash that the first e lo kowe fi ipo sile ke le lo gbajumo n te ba fe se awon eyan reti ni March 31st on the 1 kankan o ti e tu gbe awon orisirisi ari sakula kan gba na to ti e tun lo fa fa fa ta ni gba to ya won ni na lie na lie na lie pe minister o retire won resign ta ti ro pe ah ojo kini on the 2 on the 3 April won o ti lo ni aye pe Adelabu ti give up won ti gba for long pe ko mo lo be gba yen ariwo sarafa din ale on lo wa gba gbogbo ilu kan ti o tun wa je ololufe ati okan nu awon omo fun kabiyesi olubadan tile ibadan oba rashid adewolu ladoja kabiyesi baba tawon yen ti e tun ni awon na ti se declaration won ti o ti pe are lo ni ke awon kan pe are lo ni ka won lo pe awon ti mo enta awon fe nkan kan consensus gba o gba basasun sugbon pelu to wa nle yi bayi ni isin eni to se minister labe isijoba are Bola Tinubu tawon na tu resign awo ale je pe are lo so wi pe ki sarafa din ale eyin kan e lo bowo lu sarafa din ale ki won si tun ma wo minister adebayo adelabu former minister ki won tun ko we resign ki won so pa won fe lo se ti go mi standard tawon na so ni pe are lo ni ka won ma tewo waju pe ko si wahala awon wa pelu re bi ke oro selu yi bo lo se ri abi ki le ti ri se lasiko tawa e
1: se se ri oselu wa ni Nigeria a ki gbo a ki gba funra wa iyen gangan lu kokon mo ni kokon da eto joba ru nigba mi
0: Aigba
1: funra wa. Aigba kamu pe be yi o se.
0: Yi
1: o se. E ma je ka gbagbe wi pe ibi to ni to n kaluku ran Olorun lo ototo ni. Apere te ri yen. Awon apere kan wa, awon apere kan wa to je pe ki se gomina l'Olorun fe ko se. Olorun lo n se dari aye. Awon apere kan wa to je pe gomina l'Olorun fe ko se. Are lo lohun fe ko se lo gbenu so fun awon eyan re ni legbe ma sofin ni sugbon bo ba je pe o nkaluku won ba ma un gbadura ti mo nbere fun lo waju olohun pe kini kin se ati pe kini kin le tesi waju fun
0: kilo kan
1: mi ro pe o ye ki fa kaja o mo waye laarin awon oloselu seri gege bi awa na ti se ro lokan tele ni wipe Sharafadin Ali boya won ti mu nigba na pe to oni yo DJ fun ipo gomina labe ase APC nigba yen ko de se ko ya gbogbo nkan ta wa na wo firifiri pe nje kini ye o fe jora won bayi nje o fe ri bayi
0: jogate ko jogate
1: e ma je ka gbagbe pe omo kabiyesi ki se omo bibi inu won sugbon o ba won sise papo ni barista Sarafadin Ali so oju lowo omo ni ti won si feran re pupo daada tori pe se mo pe keyan to so pe ohun feran eyan o n lati je pe eyan to si tin sise takuntakun ti ki isole ehn to si se gudugudu meje lasiko gba ti won wa lori apere ti won si se fokan tan pe eleyi
0: omo re leyin omo ko so mama
1: eyo e si ma je ka tun wo film kan to ti koja lo seyin nigbati isoro nbe nigbati baba wa kabiyesi nigba na ngba won wa gomina ti won doju ko ngba na lori oro ipo won o sepo won Sarafadin Ali ko se be pada ko pada leyin baba and at the same time ibi ti ore mi nu ti anjo si Tinubu to ti bere si waye ni pe akoko igba na Tinubu odo baba odo are wa oni baba wa ni gbogbo akoko yen ki ijade
0: so won jo lepo
1: ore mi nu jo ni won so ko si ko wa si nkan ti mo le bere ti won le bere lowo are ti won oni fun won ti jo mo ara won se si wa mo pe baba wa kabiyesi awon eyan feran won ni ilu Ibadan po ko to de ti pe won to de ori apere teyan ba wo fọnran won nigba won dajo fun won pe kan pada sipo gomina ngba na ah
0: ilu won gba lu bajo
1: ilu rokekekekekeke
0: tenten so ni isena pe
1: ore mi nu ni
0: awon ati are
1: awon ati are
0: awon request fun
1: o sese ko je pe awon na ni
0: o sese abi
1: o sese be ko je pe sarafa omo wa ni o bo la sese lori oro re o eyun
0: o sese bo ki ki sa won
1: o sese be o sese be so gebe oro ti mo nba bo iyen lo dabi eni wi pe gbogbo eyan fi believe pe se pe o pe ki ti gebi oro ta jo so ni isin o pe ki penkele gangan to so pe ohun fe
0: alo ohun fe se
1: kini ohun fe se kini yi
0: ko to resign
1: ko to resign idi ni ti gbogbo eyan fi so pe sarafa ni sarafa ni now penkele to wa dide yi ki se wi pe ko ko levi
0: okay
1: ta ba so pe nipa pe keyan koju osun nipa pe o ti dupo kan ri o ti wa nbi kan ri o ti kawe o ni fun o tun ni e kanna
0: ni lubadan
1: ni lubadan
0: okay
1: okan ni penkele adelabu to je gbugbo awon ta ndaruko yi won ni fun won le kanna won lagbara apo
0: ni lubadan
1: ni lubadan lati so pe o da na kan mu ipo ti won ba fe mu ninu irin ajo yen ijade re e ri pe awon kan e ma je ka tan ra wa je awon kan ti lo PRP o ninu APC ni o
0: se bayi
1: bayi eni yen o ti ko ti atoki ogun leni yen ti jade sugbon gba to baya mahala awon kan ti
0: APC
1: awon kan ti lo won ti lo bayi e ri wi pe eyin na eyun na ko awon eyan ti e lo ni awon nkan ti si man bi ni pe mi o gba fun o emi ni emi lo to si iwo ko lo to si
0: emi ni paul iwo la polo
1: emi ni paul iwo la polo bo ti le je pe awon mo a mo bi ti senator teslim folarin n lo nti e
0: ninu egbe osole
1: bi ninu egbe osole bi kan na
0: se den so se pe bi osole bi si ti fe mo
1: won ti gbudu
0: se won ti
1: o ti mi o mi bakan bakan se wa ri ninu eto yen gbogbo won ti bere si yari pe iro o won le yan le wa lori won le se kini kan
0: pe won fe consensus
1: ah fe consensus ah fe se kini kan won wa se wa se kini kan won se wa gbogbo won ti jo wa lenu e bayi in ti gbogbo won pari wole lori ni pe e ja lo sori feed bi wo loju mi lo bi
0: be mi wo ju
1: won lo
0: e kan jo lo ijade
1: lo job so inu primary won e si mo je ka gbagbe wi pe bi won ba se yari funra won be na ni ibo won ma ma adiku sira won
0: ibo ma pin
1: ibo ma pin se mo pe ni isin won ba mu sarafa ti sarafa ba ni ohun lo pe won mu lori consensus ta won kan wa yari pe no awon o fe ti won ba lo sori field ti won lo jigbo ah o se se ki sarafa na pada mu o si se se pe boya de labu o se se pe lomi ina ni
0: won pada mu
1: ehn alawo alawo gbogbo won pawata ni won sa jo lo feed abi eko okay e o ri wi pe bi kan ba fi le mu pẹrẹ ninu won papa laarin adelabu tabi laarin sarafa otede
0: otede
1: otede otede isele kan sele kan ni aye action congress to ye pe isele yen laarin Adewusi Ismail Adewusi ati Professor Adedoja mo ranti dada pe Ismail Adewusi ba baba wa Tinubu are wa sise ri dada mo si ri pe Professor Tari Adedoja ngba na won wa ni suburb won dide awon ise takuntakun ti professor nse ngba na o attract Alhaji Lam Adesina gan Alhaji Lam Adesina like professor gan pa eyan re be si ni are Tinubu nigba na gba won wa governor yen ti Ismail Adewusi to wa pelu won gba na ti jo nse joba o na wo pe bede iba lo soju wa ni ipinle Oyo
0: ko ni buru
1: ko le buru ngba aseyin wa aseyin bo ngba won o se primary won mu professor Adedoja ninu action congress nje je mo pe awon eyan Adewusi binu
0: o na lawon alatileyin
1: nitori pon na lawon alatileyin ti e ti won binu ngba yen ibo yen in lo je ki ibo yen o fi bo se fi ngba na to wa di pe professor ti won mu ngba na ti gbogbo yan ti foju si lara lo wa di pe ko ri be mo nitori pe awon kan ti binu se awon pe ti won ba ni won binu yen won lo dibonu ni won lo dabonu si bi kan ni
0: won wastebo
1: won wastebo si bi kan ni se ri e mo je ka wo yi pe awon eyan se wa po bayi leyin lagbaja o eh awon ni re ri o ojo obo ni ninu awon ti won po leyin lagbaja tabi won pa leyin tamodo o yi mi mo o le ni mo ni card ni dibo ninu won
0: ninu awon ti a po un
1: na se be gbo nkan ti good luck jonathan so fa won odo ti won ni ko jade fun bo good luck jonathan ti wo ojo la o ni ninu eyin o lo dupe lowo yin gbo dupe lowo won tan oni ta ba wo susun ni isin
0: opo yin o
1: opo yin ni o ni card dibo
0: e kan fe ma timi si free
1: e de fe ma fi timi si
0: baba jara wonu
1: baba jare so ti yin isin o to si ni ki se gbogbo bi awon eyan se po tohun ti an tele eyan
0: lo
1: se
0: ti mo
1: lo mi se ni pe yo da are lo mi ti mo se bo yes no problem kini kan ti o si ni card dibo ki se pe ko mo oju le ja nkan ta npe ni oselu koda be ba ni o bo sori afefe yo so sugbe be re card dibo de eni bo lo wa
0: o di woro si woro
1: e lo mi newspaper ni o ma kan gba ninu ninu ni job ninu flat ye yo mo mu yo gbe ti isegbe kan o si le criticize lojo dojo dojo osun e lo bere unit e ladugo re eni bo ni unit to tin dibo so ki se pe bawo yen ba se npariwo tete leyan si ni la se ri pe kini awon mejeji sarafa ni adelabu ni awon mejeji ni won gbodo fe edo lori ororo pe kini ona abayo ki won jo settle laarin ara won bi be ba ko ikuru le teyin ni fanfa
0: won pe enikan ni Fatai Buhari
1: ehn o se
0: latokio
1: ebi olo ogun egbongbo ni baba yen na to je Fatai Buhari o da pe ni ogbomoso ni o ti jade oke ogun na ni Fatai Buhari yen o popular gan awon eyan mo o na jade ni isin pon na fe jigbo ki se sarafa nikan ki se adelabu nikan Fatai Buhari nko ogun na gbongbo de ni
0: si wa nbe
1: be ni sugbon mo fe so yi pe ti eyan ba wo nkan ta npe ni edo ki oselu baba tesi oloye tesi o ma npa oselu o
0: edo kini won nu
1: oh god o ma npa oselu o
0: won ma ti dipo gomina ti won wole tan ba je edo kikire ti won wole
1: mo gbo sori gradually je kin so nkan fun e ojojumo niyan dagba si to ba nimo ati oye fun apere o je soro soro lobi to wa be ba ile ni so mo pe awon ti won ba foju oju ana wo ni bi odun to koja lo seyin abi be ko o tun ti le si proof si pe e ma foju ti ana wo mi
0: so
1: te si ti advance
0: o ti den to ba foju ana wo ku de ti
1: e ri pe the structure to ni ni igba ibo ti won fi mu ni jo ti jo si ninu APC koko nbe awon eyan ti won je ti e si wa nbe
0: ninu egbe oselu APC
1: ninu egbe oselu APC
0: eja ku nbe yan
1: so idi ni to fi da be ni wi pe
0: ti sarafa den ale ti kede ti e
1: o ti kede adelabu na
0: adelabu fe kede loni
1: o ti ti yo ti ma kede
0: tawon mi na ba tu kede to pada wa di pe okay eja lo se primaries ti primaries yo gbe mi bi enikan to jade dupo lati gba ticket egbe wa se awon eyan ni jade ko nu egbe oselu APC
1: se mo pe ete oselu po awon mi o so pe e saja joko won ni lobby kankan sugbon won ni dibo fun
0: mi ni lobby kankan sugbon
1: won ni dibo fun lagbaja awon kan wa wa pe kini
0: asise
1: tako ni
0: won de joko sinu
1: won si joko nu egbe e si jo mo rerin e si jo mo muti e jo ma sawada
0: boya yo tun nawo fun won gan
1: oh ai ma yo wo ti ona fun awon mi si wa ninu won ti won se pe e je nko nbe je kini won se kini egbe won ti en se gan
0: abi ru e na sawon ni kan egbe ni last election ni
1: iru e sele be iru e sele be si tesin gba yin e o ri pe Adelabu gangan oloye Adelabu ta nsoro re yi gan
0: awon
1: na
0: yakọ
1: yakọ ni igba o ri pe ah e wa ah ki lo de se iwo lo na no wa gbalẹ kankan kan to bayi o di wo ninu accord se ri tete lo selu won wa play laarin ara won oloye loye ma aye
0: tete lo selu
1: yes oloye ni oye ma aye to ba ti ti pe ikan binu ikan agba ikan se kini kan ti won o finu fedo step down funra won ah ewu nbe loko longe
0: longe funra re
1: wallahi ewu ni ewu ni so idini to je pe sharafa ni isin afe o ako o inu apc o o lawon lalufe o lawon lolufe ti e
0: awon kan na sa ro gba yi kan je ki yan tan fi se
1: se bi ni ye meto e sa ri awon leaders
0: lo n paro nu awon gun pe are ti pe mi are ti pe mi awon ala are pe mi awon wo la are pe ta la are o pe gan
1: gbogbo won ni won mo so pe are pe awon o
0: are si pe gbogbo won be bi
1: eh di baba oni baba ni isin temi to mi ni temi temi leru ni tare are na fe jigbo on fait DJ ale ko
0: awu
1: ehn ngbati ikan ba sele ni pinle oyo ti tosun gbe ti e bo ti tondo gbe ti e de ti jigawa oni ti to pe ti eyin kasina ni kene kan sare ina ni
0: ina
1: sa ni eyan sa ni are
0: se fe pare
1: se fe se are le se ni
0: eyin ni are pe mi
1: eh ti na la are pe mi ton na ni are pe mi
0: ta
1: la are pe
0: ta wa se mo bi are pe egbo ta le
1: bo ta le pe
0: se ntan won ni
1: no se ri
0: baba won na ntan ra won
1: mo ri pe baba baba ni calculation kan baba o si ni Nigeria bayi
0: be ni
1: a si ni Nigeria yi baba te so pe ise ilu ni won ba lo e ma ja tan ra wa to se ilu ina kun
0: ah
1: e be ni pe egbo kon ka lu ko lo dije en tan ba mu ngba na e sa ja mu en tan ba mu o te lorun ko te lorun e wo sele to sele ni election 2023 e ri pe igbati baba ma de si ipinle Oyo nbi ko lo directly si bi kankan ju ojo governor Seyi Makinde lo won jo lo soro campaign won gba na won ti re ti are fe de o are o si ti ko won ti dare ngba na o sugbon ah o fe de o won se kini kan o ti le fi su
0: igba na ni are soro pe gomina jije ise ran pon mo
1: ki se ran pon mo won ko da won o fowo
0: enikeni
1: soke se won ko ye ki won fowo pe ah
0: eni ti
1: eyi ni aye fi omo mi o ko se nikan kan ti won fowo soke igba na ibi ti nkan ti wole si won lara ninu apc
0: nigba na
1: nigba na
0: eja ko nu egbe osule apc
1: oro
0: si ku nbe se eja ko nbe pdp nipinle oyo an gbo uru here kurukere kurukere pe won ti ni consensus candidate ninu egbe osule pdp awa mo boya won na o teko leti abi won ni teko leti po PDP ni ipinle Oyo chero pe won se duro
1: Adedamola PDP lowo ti yagba o ti yapa Adekanbi ti anso yi APM ni yo fi dibo
0: agbe elege kan
1: yes
0: APM ni yo fi dibo
1: mani Nigeria Force APN Nigeria Force
0: Nigeria la koko
1: Nigeria Force so ti emi nsin
0: ke se PDP
1: ke se PDP ni won fi dibo
0: se PDP na o tun ni candidate
1: se wa ri PDP na o fe ni candidate se be awon eyan wike na wa ni Oyo State nbi won ni won wa Oyo State sugbon kini kan to kan wa nbe nti won ri bawo ni PDP se ma le yan si
0: ba nu wa se rawon eyan to ma gbaruku ti
1: won bo ni won se rawon eyan ti o gbaruku ti won nigba ta gbogbo opolopo ti lo se APN true governor Seyi Makinde and majority ti Seyi Makinde ni won se ninu egbe PDP
0: e ro pe majority
1: majority
0: lo se ti Seyi
1: Makinde yes
0: ki wa ti won ri egbe dimo ni ipinle Oyo
1: se ri amukun eru e wo
0: olokele
1: won olokele ewo sale ti won o ba ti oke o ba ti dun ninu egbe oselu
0: isale ole
1: isale ole wa oke
0: so oro ti wike so
1: komo wa di pe
0: interest no pdp ipinle oyo
1: en yo bi oni interest e wa si ni pe o ti je ki won wa lo
0: ko se
1: ko si mo pe ki ki se gbogbo won seri ki se seri li lo ti awon yen lo e ma je ka tan ra wa je egbe pdp is out of race
0: ni pinle oyo abi Nigeria
1: se mo pe eleti ri yen ti ri logun eleti ri eyan ti ri logun in tan pe ni ibo in tan pe ni pe lagbaja yi ah oni majority o ti wa pelu apn bye
0: majority to wa le pelu
1: all the councillors all the chairman
0: kaluku tin call resignation
1: gbogbo pa wa ta tin se kini o ati se ati rep ni ibi ti ti won wa wa ni pe won gba fura won
0: laarin ara won
1: won pin ipo eri nkan bayi bi won pin ipo instead you office pe o so lo governor o ya wo lo senator iwo lo senator iwo lo senator iwo lo rep iwo lo se bayi iwo lo se bayi won pin ipo
0: ni kukuru ede wike le governor ko nu egbe oselo pdp
1: ta seri ki se lile o seri eje tactics ni
0: o fagba han won
1: tactics ni o seri pe in to sele ni pe ojo tin lo ojo tin wonu to ba pe ojo tin won o dibo yen ko ba wonu a ko ba ni o je fun gbogbo awon ti e dije patapata ninu egbe pdp towo ba se san aka lori ni pe e tete ma lo bayi e ma je ki wahala ti sele yi o ko mu yin o
0: ko ma sakoba fun yin
1: seri ninu awon okunrin ti mo ku le kan sara si ninu gbogbo gomina pata to je gomina pdp bo kan sara si bala muhammed ati seyi makinde
0: bala muhammed na ma se ku
1: o na ti le pm seri idi ni pe awon yen ja ija yen de oju ogun won jade oju e
0: pe gbogbo won e lori enikan soso
1: enikan soso ti won si so yi
0: eh
1: mo e ma je ka gbagbe pe o ni agbara oke
0: power of
1: seri ti ti yan ba ti ni power to je pe o le latoke
0: power
1: to si je pe o ni backing tani wike ti o ba lagbara ti o ba nu agbara oke tani
0: so agbara oke yan
1: ti lo ni ti Tinubu ba to ba re ire ire sile to ye ire wike sile wike oni wole en ti wike mu le ni River State gan ki sapere ko ni wole o e kan ti football wole ni yes ti o ba si agbara yen ni oke je fun ti wike en to tin so pe se Linda ni abi won se npe ti won ni won fa le ni isin
0: ni egbe oselu won lohun
1: eni inu egbe oselu won lohun ko ni wole ka to wa so pe yo wa moju to ilu yo moju to state kan ni agbegbe re
0: alagbara oke lo po fun
1: agbara oke lo po fun wike ki se po na lo lagbara be
0: so wa silo ni
1: o silo nitori pe ona to fi silo ni yi a o ri wi pe ki no npe mo ma mu apere gidi kan wa oloye Bolaige awon eyan ni yi oloye Bolaige se ijoba pelu are Olusegun Obasanjo now bo loye Bolaige se se are bo se se minister o ko se minister for power ko to wa se minister for attorney general ko ti tori egbe alliance for democracy ko gbe ju gbe kan o wo pe egbe mi ni yi o si duro gbengbe pelu egbe yen ti ba tin lo ti ba tin bo awon egbe re ni won wa ki kabo so ti ye ni isin so iyen ni wipe ko si agbara yen lo lati fi so pe ki egbe re ko di akurete ni gbogbo gba to fi wa nbe iku lo meja kako now alliance for democracy ko ba ti gboroju bayi lo
0: alliance for democracy
1: beni
0: ed
1: beni
0: e ma ja pembe oro nu oselu na la se
1: wa okay
0: ni ipinle oyo yi ati ri APM to tin foju han tawon kan ti e tin so di asa pe a jege ti o po bege o po fun wa gan ni incoming election ti be na ni APM wa nbe, APC wa nbe, ADC. ADC na so ti duro loke sa.
1: ADC ni problem.
0: Loke.
1: Won ti ese won o ti rinle bo se ko rinle. E ri pe ADC ta ban soro won. Peter Obi ati Rabiu Kwakwazo. Awon mejeji won ko ni ADC won lo CNDC. Aigba funra ni ni. E gbo ti Yoruba so ni. Won ni aifagba fe nikan.
0: Ni oja yogun.
1: Ni oja yogun.
0: Awon lo sinu egbe oselu NDC.
1: NDC.
0: Peter Obi ati Kwakwanso.
1: Ko de se nkankan ti won na emi fe di are. Iwo di are. Ina lo mu won yapa.
0: Are wa di tan pin ka.
1: Tan pin ka kiri.
0: Mo ra wa lowo.
1: E mo pe opo gba lo ma nje pe aiko worin ejo.
0: O ma nse oku pa
1: won. Ine de that's it. That's it.
0: Aiko worin awon elegbe oselu.
1: Aiko won de awon elegbe oselu ma nse o ma sakoba fun won. Aiko worin won ni. To ba pe won ma ngba fun ra won. E wo ninu SDP nigba king sare lo be. Chief MK wa Abiola ni primary won. Nje mo pe Atiku lo. Kingibe lo. Oloye MK wa Abiola lo. Igba won se primary. Nkan kekere ni Oloye Abiola fi mo fi gbe Kingibe. Ta fi ni run election ma wa. Atiku lo se keta. Won wa lo nbe Atiku. True baba Oloye Chief Aribi. Alaafin mo lete won wa lo nbe Atiku oloye Lamidi Adedubu won wa dide won lo ba alaafin mo lete won lo ba egbon Umaru Musa Yaradua yun ni Shehu Musa Yaradua ajagun feyiti ni o na fe dije ngba na sugbon nigba ti Atiku to ti jade Oma ni Atiku, oma eyin Shehu Musa Yaradua ni Atiku je. Won lati be Atiku. Atiku fi step down fun MK Abiola. Kan to le defeat ye Kingibe. So ye yin isin. So, igba won defeat Kingibe. Ini MK Abiola to le skate through ninu primary e. Lo fi wa je pe ero eleti ri. Eyan ti ri logun. Kingibe na wa gba nitori pe Kingibe ti gba pe igba eni muslimu si ticket kokon ti yoju tori won ti mu won pe en to le lero bayi to na le gbiyanju eja mu ko se gba keji ko si kan se ti Kingibe fi leyan leyin oni kini won gba national chairman fun SDP nigba na so iyen lo mu Kingibe tori pe baba gana Kingibe yen o sise takuntakun la koko gba na ninu egbe iyen lo oda ewo e mo ja ta Kingibe nu o
0: e mo ja ta a fi tafala
1: e mo ja fi tafala o e ja mu Kingibe ko se gba keji iwa Atiku lo se gomina ni Adamawa be se pinpo fun ra won gba na nu ni mo fi gba won gba fun ra won gba na ni sugba ninu pe keyan so pe mi o ni fe mi o ni gba mi o ni inu oselu lo wa
0: inu oselu lati ri
1: ko si ye ko ri be tori pe in advanced country won man ju wole fun ra won ni
0: sugbon ni tibi
1: ni tibi ni tibi ko da gan keyan ko ton won ma ku lo e wo okun obirin ti nigba ti democrat ti o wa lori apere okunrin to ko nbe yi ti nje na to resign mo ti fe bana ti oruko e fun Kamala
0: Joe Biden
1: di pe Kamala obirin ni o de lohun se kini o step down bo ba je pe Nigeria ni koni yo lohun yo a ma se lone asa ti wa nbe na ko ba mo ku lo lori e Nigeria igba funra won ni iba si pe won mo ngba funra won gbogbo kirakita wa la ta doju ko ni Nigeria ko ni mo waye bo si je ni
0: awo ni pe ma se re pada rele fun ti aro to ni awon yo mo pe awon na jo nira won pe loro eto oselu ta menu ba sugbon o kan wa ko kan wa o kogun si wa le ko kan o to de we pe eh inu won ina lati men ta dibo fun inu awon egbe ina lati men ta dibo fun yala en tegbe ba fa le la wo so pe a fe tele en tegbe ba fa le la wo so pe a fe dibo fun awa ko la so pe eni bayi ni kegbe o fa le fun wa abi ti mo so oye
1: be ni be
0: awa ko la so pe kegbe o fa yan le fun wa
1: eh awon ni won wo pe materials ni
0: eh eh awon ni so pe eni ta wa fe ko lo
1: eni ta fe ko lo ri
0: so elegbe pe gbe gan ni yan fun awa aralu
1: be ni o ma o da ko da
0: o da ko da wulo ba ko jade la se wa so pe ye jawo
1: ajawo si tegbe mi
0: to eja jomo foye babo ere sese bere ni
1: be
0: lagma oselu ere sese bere ni lagma oselu bola wa baja ibi lati ma sere pada rele fun ti aro to ni ambassador ese won eku atoto nu lati aro
1: ese
0: oni ya se olobe se
1: be ni emi na ko abinu
0: fe je
1: to
0: e ko abinu problem to je wa logun ni pe ki Nigeria ti da
1: ko ti da
0: be ja ma foye gbe bo si Nigeria ba da gbo ala ajo chembe
1: to ambassador wale egbe wu mi baba one nation to ire o to do se tun bo
0: oni ya se olobe se eyin te ba wa fife je e ko abinu Nigeria o da yodun gbo kan si gbo ba da to do ta teyan atawa won ni fe ni kene no wa sha wati Ade Damola Oloyede omo papa Olomi onloroko temeje mo dagbere pe odigba
2: lati ikoni West Radio 89.3 FM ikoni kanga domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na ohun te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se ohun ti ikoni fi utelu o bi ko se iwoye won e se ohun ti e n gbo wa
3: Eje ka ke polorun ni na ya Eje ka ke polorun

Ekasan o. Akojọpọ iroyin agbaye lo nde se ti gbọ yin lati ikanni kanga gbọn magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale sopopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun Adegoke doniroyin yin saju egbon awon koko to wa nu iroyin na. Ijoba apapo orilede yin na tin ba ile ifowopamọ agbaye soro lori owo ya kan ti se bilionu kan wo le okere dollar o le ni 5.30. Ile asofin agba orilede yi ton ti awon miran na ti fowo sowopo lori abo nje ton ti bi onje bi o ti sun abo. Lo France ti gbe igbese eleyi to koja oro ibasepo imunisin bi won tin pade pelu awon olori ile adulawo nilu Kenya. Trump soro lori ade un jogun omi ilu Iran bo ti wa lori ohun tin shot leyin lati gbero to wa ni ese kan aye to nti ese kan run ko mo ba baje tabi ja pati. Nenu iroyere daraya lagbaye amusan lo tin foju sun idije resisa ile adulawo to je eleketa nilu Accra. Ni bayo iroyin na re lekunrere. Ijoba apapo orilede yi ni won tin seto igbese lori eyawo tuntun pelu ile ifowopamọ agbaye ni owo kan eleyi to je bilionu kan owo le okere dollar o le ni 25 lati fi satileyin atunto oro aje ipese to nti ida ise sile orilede yi pelu wipe igbese na o ti de ipele buwolu fun eyawo aba owo na ti won pe akori re ni igbese Nigeria City Idokowo ati oro eleyi to ni se pelu ise oni won tin reti wipe ko je bi buwolu ni ojo 24 nu osu kefo odun 2026 ki igbese ohun si waye laarin osu mefa saju ki won to se eto odibo are gege bi akoko eleyi ti ajo lominira eleyi tin ri soro eto odibo lorilede yi ti won fi lede fun bo ohun owo ya na bi won ba ti buwolu ni o je elekeje owo ya to poju lati ile ifowopamọ agbaye eleyi ti won ya labe ijoba re Bola Tinubu leyin owo kan ti se bilionu kan dollar o le 5 to je fun atunto imuduro sisan ro aje eleyi ti won buwo lu ohun ninu osu kefa odun to koja odun 2024. Ile asofin orilede yi to fi mo college keko nipa imo ogbin ati ile eko giga onamo ti safiyan pe awon ti setan waye o lati fowo sowopo lori oro nje bi onje o ti sun wabo to fi mo awon se iwadi to nti awon igbese ofe eleyi to ba ye ka won gbe oro ohun lo jade lana ode yi latodo alaga agbemo ile asofin lori oro to ni se pelu college ati ile eko giga nipa ise ogbin yun Sharafadin Ali ene to je pe nsoju apa gusu ekun eleto odibo asofin ipinle Oyo on lo soro ohun di mimo lakoko apejọpọ awon oniroyin ni secretary ati egbe awon oniroyin to je akoroyin orilede Nigeria to waye ni Yaganku Ibadan lo ipinle Oyo nibe nla li ti salaye pe ibasepo won da lori idagbasoke awon ajo lati fi seranwo fun awon agbe pelu oro ile ni o to nti ipamo ile ni o iwale tule ati oro to ni se pelu ikore nkan oko to fi mo bi won se ni anfani si oja ti won ti mo ta won nkan to ba pese ale wa fi kun pe akitiyan lati mu adeku ba ipadanu leyin ikore oni ti nlo lowo nipase ohun elo eleyi to mo nlo ina pelu agbara ohun fun ki awon nkan ogbin won to ba wa nle ko le gbe o pe igbese o ti wa leto kale. Alaga ajo lominira eleto nri si oro eto odibo lorilede yi yun ajo INEC alaga won odogbon tosh amupitan on lo ti se atun jeri se pa awon agunbaniro ninu eto ijoba lagbada lorilede Nigeria nibe lo ti safiyan pe ajo lominira eleti nri si oro eto odibo yun ajo INEC o pe won yo se akojopo eto koni igbaniniyanju ati koriya fun awon osise eleti won ma nsaba gba fun akoko perete lati fi sise fun eto odibo awon ti won pe onka won lapapo o fe ju milionu kan le merin lo
won pe opo ninu won o won je lara won agun baniro ile tin sin rule lowo fun eto odibo gbogbogbo odun 2027 nibe la mu pe tan ti wa soro na di mimo o soro mu di mimo lakoko to nle waju awon igbemo to ni se pelu awon igbimo commissioner ni o akowe lajo lajo awon oga agba to fi mo awon amulgbalegbe agba nibe abewo kan eleyi ti won lo se si olu ile si ajo to ri soro awon agun baniro iyun ajo NYS to waye ni du Abuja gege bi oro eleyi to wa jade latodo ajo INEC lana ode yi oga agba ajo to ri si oro isin rule lorilede yiyun oga gan Olakunle Nuffield to nti awon iko alabojuto eto ohun miran won gba won lalejo towo tese ni ile Yakobo go one Orilede France tin se imugboro to nti ife loju ipa won bi won tin se atileyin gege bi orilede alajo gbalejo apejopo se apero awon olori ile adulawo ni orilede Kenya nebe ti won tin so ide gesi ti igbese na waye fun igba koko laarin awon esun kan ile to nlo nipa lilo oro aje oselu ati awon nkan miran fi ma fugun mo orilede kan nipa bi ikonisin lati sakoso re ti won fi esun ohun kan won fun pe won towo bo oro opa awon orilede ile adulawo nibi to je pe won ti ni ibasepo to se pekipeki pelu won tele tele ri are ilu French Emmanuel Macron o soro nibi apero ile adulawo ohun eleyi to waye ni Nairobi lana ode yi nibe lo ti kede idokowo eleyi ti owo re ju bilionu 37 owo ile okere dollar lo ni ile adulawo Africa to nti lawon eka bi eka won amusagbara imo igbalode ori ayelujara ti digital ti AI to fi mo oro aje ori omi ati sogbin apero olojo meji na oni o n foju sun imuporo ibasepo Paris ati awon adehun idokowo kaakiri ile adulawo Africa igbesi ohun o waye laarin ohun ti n roke lori oro French ati adeku agbara lori awon ilu eleyi ti won ti gba tele paapa julo niwo orun ile adulawo eyi lo n sami ayipada ninu igbese lori ironu Paris laarin ibasepo won pelu awon ile adulawo ti se ile Africa Are orilede America Donald Trump lo ti soro lori adehun jogun omi eleyi to wa laarin orilede America ati Iran o pe igbese ohun mo ti wa labe ohun to lagbara bayi o ati bo se sese ko je pe o le ja pati lakoko yowu o soro ohun lana ode yi nibe ti Trump ti sapejuwe igbese alalaafi ohun gege bi eyi to si wa nile sugbon ti ko ni agbara mo o wa se ikilo lori ohun ti n roke laarin orilede mejeji Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ náà, alukoro ilé asòfin Iran, Mohammed Ghalibaf, ó sọ̀rọ̀ lórí ìgbaradì àwọn ọmọ ológun ìlú Iran náà o, tó pé wọ́n ti wà nílẹ̀ nígbaradì láti fèsì sí ìgbógun ti yòówù tó bá fẹ́ ṣẹyọ. Nínú ọ̀rọ̀ kan tó wá fi sójú òpó ìtàkùn ayélujára X rẹ̀, níbẹ̀ ló ti ṣe ìkìlọ̀ wípé Iran ti ṣetán láti kọ orílẹ̀-èdè yòówù tó bá fẹ́ ṣe ìkọlù lẹ́kọ̀ọ́ àti láti kọ wọn lọ́gbọ́n. Oro yi nlo waye leyin ti Iran jise aba miran lori ohun ti won fe eyi ti won fi sowo si Washington lojo Aiko nibe ni won ti salaye ohun ti won fe ati bi opin bi o ti de ba wahala to nti bi won ti satunse ona ori omi Hormuz are Trump oko aba ohun o si se ikodanu re ewe agbenuso le ise ijoba fun oro okere ilu Iran iyun Ismail Baghaw o soro lori abana to nti bo ti ye pelu bo se je ni ti inu rere won Are Donald Trump ti soro pe ohun ti setan wa yi lati jiroro soro lori ba won ti ma ta ohun ijagun orilede America silu Taiwan lakoko abewo re le to se lo silu Beijing lose yi bo se ndaba pe ajosepo ile to wa laarin ohun ati akegbe re to je are Xi Jinping o pe ko ni je ki Chinese o kogunja eru kuso ohun o ile funfun wa soro lori bi Trump yo ti ko awon alase lowo oke lorilede America bi Elon Musk ile ti won jo je ota tele ati Tim Cook ti ile ise Apple ti won pe won o jo ko worinrin ajo na ti won si nreti ko foju sun ireti lori igberoke isowo are orilede America
China na wa soro. Lori ire ti wan. Lati ri duro shishin la ni ori le de meje eji to ni oro aje le to tobi julo lagba ye. La koko a bewo. Ele to je a koko ti yari ori le de Amerika. Lati igba ti Trump uti lo ni odun 2017. Ninu oroyin ere idaraya lagbaye olubori fun gba marun ototo lorilede yi fun idije ere sisa to bi amusan lo tin foju sun idije ere sisa ile adulawo to je eleketa oniwon ibuso 100 mita niye bo ti bere polongo re nibi idije awon agba oje ere sisa ile adulawo todun 2026 ni Accra ninu Ghana ni ile eko giga fasiti Ghana to nbere loni amusan ti gunle pelu akosile to wuni lori toni to si lamilaka latari ami eye wura marun to ti gba ninu awon idije lere sisa o ti bori idije lere sisa onipuso 100 mita lemerin ni asaba lodun 2018 to nti awon ere miran to je ere sisa ni Mauritius lodun 2022 ati eyi to fi gba wura ni Daula lodun 2024 Wayi, won tin reti pe ko dije ninu ere sisa fun ade 100 mita eleketa ni Daula sugbon ko kopa ninu ayeye kan fun idi kan pato to je pe o ni ise pelu timara re eji lopin akojopo iroyin agbaye fun tosan toni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa nu iroyin na lekan si ijoba apapo orilede yi ni won tin gbe igbese pelu ile ifowopamọ agbaye lori owo ya tuntun ti owo ohun se bilionu kan le 25 owo le okere dollar lati se atileyin fun atuntun oro aje to fi mo idase sile Iwadi ti safihan pe eto ohun ti wo ipele eleto je pe ki won kan buwolu nikan loku. Ile asofin agbo orilede yi to fi mo college keko nipa ise ogbin atawon ile eko giga. Ona ti safihan isetan won lati fowo sowopo lori bi abo ti wa fun onje bonje o ti sun wa bo to nta won se iwadi ati awon igbese ofin eleto ba ye. Orilede France tin se imugboro ipa won lati se atileyin lori igbese ajogbani lalejo ni bi apero kan to ni se pelu apero awon olori ile adulawo to nwaye nilo Kenya fun igba koko laarin oro esun kan to ni se pelu itowo boro ilu miran bi munisin ati idasi ninu oro opo orilede adulawo nibi ti won ti ni ibasepo ile to se pekipeki tele ri Are orilede America Donald Trump lo ti soro lori adehun jogun omi olosugboro to wa laarin orilede America ti Iran bo ti wa lori ipo eleeto lagbara wa yi o soro lana nibe lo ti sapejuwe adehun alalaafia na bi eyi to si wa nile sugbon ti ko ni agbara mo pelu ikilo lori ohun ti nroke laarin orilede mejeje ohun Ninu oroyin ere idaraya lagbaye olubori e marun ototo orilede yi to tun je irawo agbaye to bi amusan o lo tin foju sun idije ere sisa 100 mita ti ile adulawo to je eleketa bo se ti bere polongo re nibi idije agba oje ere sisa ile adulawo fun odun 2026 nilu Accra ni ile eko giga fasiti Ghana loni Eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun tosan toni akojopo to nti atunto iroyin na lo waye latowo okunle olowu edarapo mo wa lojo opo aye lujara wa gbogbo Wells Radio 893 lojo opo Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye www.wellsradio893.com Fun iroyin eleiti obasoju yin te fe kan si wale lori ele kan si kulu ikoroyin jopo wa lori number yi 0916893200 oye olorun adegoke loni iroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo bukun fun yin e ko kale

0: mma onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma dị mma larịga aga teriza ọnụ ọra na-agụ egwu egedege flavo na fino mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etoliri gị abụrụ ụsa dịka na-eme unu aba m bụ Peter Edochie a na-akpọ m Ebedike.
1: Efile Emoyi Kuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongole.

0: Eje n gbalejo mi wole. E ka san sa.
1: E ka so.
0: E ma gbe nu si mic yan dada omo Nigeria fe gbo yin sa.
1: E ka so. Se alafia ni mo ba yin.
0: Alafia alawa gege bi eyin na se wa. E ma ndaruko yin fa omo Nigeria.
1: Oruko mi ni Reverend Samuel Adewale Adeola.
0: Ah, e ka san sa.
1: E ka san.
0: Iriri mi leto, eto ni iriri mi.
1: E ku se.
0: Yes sir. Iba ti mo gbo iriri yin mo ri pe o ye ka gbe le sori afefe ka won mo Nigeria ko to fi keko ko mo pe sibe Olorun wa laye.
1: Ko senta le fi we.
0: Ba wo le fi sele.
1: E ko sibadan na la nlo lojo na. Anti badan lo siko sorry. Ade ku de aka de redeem. Shadede ni mo to si yawo gbo. Emi ni mo joko si egbe ilekun ni waju mo to yan yawo gbo bayi igba to kan igi kan laarin gbo o ti jagbolo jagbolo jagbolo ati n pariwo Jesu bo se kan gi yan bayi o kan gbera ni mo se le ka vividly pe emi je lo somersault ngba to somersault to my land. In the process, awon eyan tin fling, o tin fling awon eyan jade ni
0: awon eyan tin danu.
1: Ṣugbọn mi di mo di kini am kini to wa lara moto yen mo di mu. Ngba ti moto yen ma land, mo kan ri pe mo foyo ni waju windscreen mi gan lo ori mi lo fo.
0: Windscreen
1: yen jade. Ṣugbọn to ya mi lenu ju ni pe bi mo se joko ninu moto, ijoko yen na ni mo bale. Bo se wa je ni oye mi. Kinde di divai tori moto yen gba to ma land o land lori awon to ti so jade
0: ah emi ati so nu die ni yen
1: ko wa seni to ku tori nigba to ma ti moto jade mo wo won bayi waju ibele mi land si sugbon gba ti mo ni kin dide mi ri oro yen ri paint yen po dede mo pa awon ikunu gbogbo eranko nu bo ma sa lo nigba ti mo pariwo ton ra pada sori idoku yen mo wa wo won ti moto yen kuro lori awon to wa nbe ba da se ti moto kuro lori won bayi be na ndide ni kokan won ti fara pa ni toto sugbon won fese ti won rin de hospital emi o fara pa o white jeans ni mo wo koda idoti oyi nkan kan si aso mi mo se bale yen na mo se bale awon yen fese rin lo won gbe emi
0: ni awon to fara pa fese rin lo
1: won fese rin lo si moto ti o gbe
0: won
1: lo
0: hospital
1: emi ti mi fara pa rara gbigbe na gbe mi to dide mo ni teni tun rin mo won ba sare pe awon road safety ba sare pe ambulance but surprise mo kori ni pe awon ambulance to ti close tori ro leni na pe pada from different ikan lati kurodu ikan lati won sa pe mete ta de day at the same time o wa je first ise ta awon ambulance yen ma se to ran se ra won ni emi ni
0: won sare de eyin na kokko fi
1: se emi na kokko fi se de won gbe mi won to mi kan to gbe mi ni o obirin yen very experienced oni ba se ma gbe won re o eyan meje lo de gbe mi
0: meje bi enikan
1: ba so pe lift won gbe mi sori bed bed ton gbe jade bi couch de ninu ambulance yen won le se be won gbe mi sori e gbe mi wonu moto o di loot lasut leko nigba ta debe kin to debe awon eyan ti won ti fi phone mi pe awon eyan
0: de nkan ti yan nkan ti sele
1: igba ti mo debe mo ba eyan 18 to nduro de mi eyan meji de logun mo se riran daada mo nkan to nlo mo gbogbo nkan to lo sugbon mo kan mo pe mi le joko mo won rush mi lo si emergency unit won gbe mi wobe won mi ti mo lorun won bere si mu fluid ase ninu process yen urine pipe mi ti block mi le da mi ni le da to mo mi sugbe mi o ti mo mo sha mu drinks gba to ma di owo ale ni to wa gbon mi ibi ti wa lati bere niyan
0: mo bo

0: igba to block ibi ti wa lati bere ni ki lo tun wa sele leyin
1: paint yen wa le to je pe laarin emergency unit to pe mi si lori couch by awon alaisan ti mo ba nbe awon gan to ndide won piti mi won ti abere bo mi ni bladder kan fifa to ku fa ito jade o kan de tude kan ito yen tun gbo mi mo paint yen wa le doctor kan wa wa ni to ba da go to ba de ago marun irole ojo keji lo ma wa se surgery pe budo se surgery so won ba process lo won ba process lo mi wa le mu mi mo tori wahala akoko mi fe ki paint yen po de pe mi fe ki re o tun se kini ko sele loro kan sa o da ago marun doctor yo wa oro ito yen ti wa mu mi acid ni ito sa ase to le pa o ti wa mu mi gbogbo doctors won ti lo o wa ku doctor kan ko sin to lohun le se o programming loro lohun afe ni ti o ba fe da soro enikan loko tablik ni doctor ye o ti sise o ti re nurse kan wa so pe ki yawo mi sare lo ba ko be toro nikan ni last doctor to wa di duty
0: ti e ba tun lo si dojo keji
1: yawo mi ba kunle mo wo won bayi nita unle si waju e obe loju ese o de gbo o de paro nikan lo prepare theater sugbon sa the time to ma prepare theater mo ri pe emi ti nlo kini bladder yen ti kun iton yen ti emi ti nlo mi le hold on mo atu wo ti won gbe mi wo theater won rush mi kekia gbogbo nkan ti won nikan ko sibe to ma lu o wa nbe ngbati doctor today to wo overall le ko bere si se surgery won ba to wa suture blade no pe ni hospital ton ma fi dissect me won ba to wa ti na ri nurse yen ni ohun mu o doctor luckily bo se silekun ni enikan to wonu office to wa nbe wa won wa so inu dra to wa fun ni mo ri pe olorun si ni fe mi lati si de eyan laye nigba ta wa blade yen de oro yen pains yen po de bi pe mi ti e feel anything sugbon bo se la to la mi bayi mo gbogbo e ko so ko soro orun bo se la mi bayi o gbo wole bladder mi ito yen jade ibe ni mo ti kokko so orun akoko ara tu mi musun mo se operation sa ki ma fa orogun won gbe mi lo si ward sugbon mo kan ri pe mi le joko
0: leyin operation
1: de bi pe ma le dide awon doctor sha wa lorisirisi won fi mi se examination experiment won mo se man se doctor obirin kan lo wa so fun mi pe ki ma gbadura o pe ko lo nje kini ri pe egun abe mi ni eyin pe o ti shift oni sugbon o puwa oni tin ba a kan take time ni o la ma pada die so for 6 months I couldn't sit down to ba fe gbe mi lo fun to ba fe gbe mi lo fun treatment or kin ri doctor eyan meji sha lo ma ngbe mi gbe won ti fi catheter si mi lara enikan gbe apa bayi enikan gbe apa bayi won wa bi gba to ba ma sha pe ton sha wa lift wo san gbe mi ni gbe ki se yan mo sugbon to the glory of God after 6 months lojo ti ya nu sele tori doctor kan ti so fun mi ngba to x-ray mi pe ko ma tan mi oni mi le rimo
0: o wule la tan ni
1: oni vitality break ni kan break bi o break emi na de wo lo to pe gun yen o break oni so ki pa okan po sugbon ninu temi olohun o ba mi so be ki ko si lara majemu ta jo da pe ma wa fi wisha mo de tu da majemu yen nu mra mi be bo se so mi pe mi ni lo wisha se ma rin emi o mo bi temi ti riru gbagbo be nigba ti doctor so pe mi le rimo o wa dojo na awa wa le eyan mefa lo duro ti mi tan se itoju mi ori hospital bed ti mo wa ni mo tin ro ori hospital bed ti mo wa ni mo tin rowo
0: owo n wole fa laisan
1: fun laisan olohun ni je ka riru owo be mo nigba ti mo wa lori ese mi mi riru owo be sugbon mo ri owo mo de nbo eyan mefa emi nbo eyan mefa mo de wa nle le mi ni jiji so wa dojo do
0: e ba mu lo ni komo komo tori mo fe gba ipe
1: abasare se showru tori iranse olohun ni mi lori bed ti mo sun si yen mo ti ni members 2270 to ma wa se program mi de dide
0: iyan ni le
1: ni le gbon gbogbo nkan ta fi se church pata na ni mo tori flat ni mo wa lantoni ti mo ti ni members ton wa so wa dojo na a se showru awasun emi wa fe yagbe kan wa gbe mi mo se gbe mi mo fe se ga kan wa gbe mo se gbe mi baba mi to se on teni kan o le se iyanu loruko re mo pe kini ko down mo pe keji ko down mo pa won mefefa won down because e wa nu won ni obirin ni on lo kereju ninu won ore aburo mi last born wa ni o ko so ni oro to so yen lo o ni ki lo nse e ma yin kan disturb wa ah emi lori fin to bayi ase oba to mu riri jade ninu ere o fe mu riri jade inu wa bi mi pe o da to ba je yen ni mi o gba ke gbe mi mo o tan bi ti mi re ko ti de ni yen won fe yin ti ogiri pe ma didi se bi mo se fe yin ti ogiri e mo fi eyin sun lo be ni egun yen nu kra
0: ah
1: lo nu kra be ni mo n pariwo gbogbo antoni mi ti ariwo yen po sugbon mo didi tan e kan na won wa emi gan to awon gan gbogbo won ti wa gbare gbogbo won ti wa de no wa no wa wo mi bayi no ti yanu ti yanu
0: awon ton sun gan ni le sun
1: gbogbo won ti ariwo yen o je kan sun gbogbo won ti de no wa wo mi bayi ese kan ti mo gbe le bayi mo gbe ese keji le lori bed bi ni se bere ni yen odo irin yen irin omo tuntun to sese nkorin ni
0: amo lasiko igba yen yanu yen sele edede
1: Jesus Christ yanu la ni ti ni o le gbagbe ta yo fi pare
0: ah oluwa seun ele gayata ah eyin ara ile ti gbọ riri tosan yin boyo lehun e ni nkan abi keji te fe bere yen lowo alejo mi e pe sori ero ibanisoro 0916893 1000 0916893 1000

0: Ama mo ibere temi leleyi ni asiko ile ti e dide yen se ti e wo pe ah mo ma le subu
1: ibinu yen o je ki tin ba subu ki subu lo wa lokan pe ma jo yin loju
0: ibinu pe ite foju mi ti to ge
1: ase ohun elo l'Olorun fi won se ti mo fese tele
0: o lagbara o lagbara o lagbara mo ma ba yin dupe o mo ba yin yin Olorun logo
1: adupe lowo Olorun
0: Oluwa seun Boya yin ni bere kan te fe bere lowo alejo mi e pe sori ero ibanisoro 0916893 1000 abi ke pe sori 0915333 4893 0915333 4893 akoko yen tin sare o tin sare o tin sare o tin sare koli koli o bere ti eniyan se didan ni ko ko wole lasiko ni asiko ti eto to n gbadun mo mi lowo ni wo sa kan ko ti e wole

0: iwo mo mi lori ami ami ni e se ile ti mo ba ko ko ni iwo mo mi lori ami ami
1: e ku le omo Nigeria ka kiri agbalaye te ti gbadun wa ni kan ni West Radio 89.3 FM lori eto wa eto yin ta pe ni kole kole real estate
0: ni e se tabo worale ka se session ati wadi ka se document bi survey building plan
1: awon bricklayer akunta awon pop expert to fi mo tailors won ni kilo subute awon
0: abi si ofo at agreement ton ba wa sango bagbe foundation tapo biriki ati cement ka to block where dey where igba melo ni le bi duro where dey where igba melo ni le bi duro taro worale ka gba document
1: nigba tawon carpenter gbogbo to ni kaluku joko gogogo awon tun won po cement won ti wa po ehn ise yen ti fe bere niyan
0: no faith kile dun wo
1: okay won tin se bo lataro tele
0: ko se ri were de were
1: won kan duro de kole kole ko wole wa ni
0: amelo ni le bi duro
1: omo ba n tata sile omo won le olomo yoyo adekunle kilo speak louder baba kole kole baba gbele kale mo de sori eto ta pe ni kole kole
0: were de were igba melo ni le bi duro
1: e ba so fe eyan meji meta eyan bi 20 eyan bi 30 eyan bi 100 eyan bi 1000 eyan bi 1 million pe eto yen ti de o ma miss e
0: ba to n kole ayo pa won kan lemi ko
1: e ri pe ko sasha danu ninu awon eto to n jade ni kan ni West Radio 89.3 FM loluyole ni lu badan
0: Oluwa
1: ti e fe rale e fe rale e fe tale abi e fe rale ikeyi to ba wu ke e fe se nbe eto kole kole oya e ma gbe bo nbe
0: nko baba
1: e ma tati si kesi tu ma so fa won mi
0: nkole ayo fa won kan se mi nko o
1: mo ti ra won builders ti awon na ti won yoju pe oya o enso nle
0: oluwa ti mi nko kole ayo fun mi o
1: adekunle se ti so pe se ti so pe luwo se ti so pe lola se ti so pe kole se ti so pe sorire emi ti wi temi mi mo ti yin bi n ba n lo lona be un gbogbo e lo ni sample
0: boye mi o ni sope
1: le kan si mo kiyin kaabo e de ka san nibi kibi ti e ba ti n gbadun wa oju oni ti yin o inu yin yo dun ayo yin yo kun ile ta ba ko oni wo mo wa lori ni agbara olorun oba kole ayo fun mi boye mi oni sope ko se n tolorun o kole ayo fun ti oni gbigbe ope

0: won ko ti e kokoko temi na ki le so koko ti yin na. All right.
1: Bile alayodan mi wo ope mi
0: ori eto e lati man soro nipa ile oro nipa ile iru ile wo lo ye ke ko ile wo lo ye ke ra se le to si lo da ni abi ti ona jijin tinu omi abi tuni ra tori yangi abi ti ori apata eike yi to ba wu yin nibe eyen sha ti ma teti bele je si eto ta pe ni kole kole ke si lo gboju wo wa nikan ni Facebook wa ikan ni abani dore po to je ti fan page wa live and direct yen at West Radio 893 at West Radio 893 e lo sibe te ba ti de bayi ke like ke comment ke share ke ba wa pin kakiri agbala aye e ri pe rere le ba nbe
1: bo jaburata fole alayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayo don mi wo
0: eje n fi to yin leti pe lori eto yi ori ofe nla nla lo si sile lati fi letter pele bi ori ago iyen atejise abi ariwi si yin ranse si ori number todo mi pe to emi na ni leti mo fe ta mo ni leti mo fe ra abi lara ile ta ba daruko nbi owu yin lati ba wa duwo po ibe le fi atejise yin ranse si tabi ise bayi le yin se lara ile kiko ati ile ira boya bricklayer ni surveyor ni architect ni pop expert ni eba je carpenter abi furniture maker o sese ko je bo wo le yin gbe te dara yin loju ti le ise yin dara e loju yato si awon to je pe won sise kan suke suke won si salo gbogbo yin ni eto yi wa fun message le fi ranse number wo le fi ranse si 070 57 33 0952 070 57 33 0952 eba je decorator onko to ba wu ke ma ke je event planner e ma bo lori eto ta pe ni kole kole be jo lorin gan mo ni ta ba kole ta fe sile radio evangelist a sa ku lorin e ma bo lori eto ojo ni tin
1: ọpẹ mi
0: 07057330952 ibe ni e fi message ranse si awon anfani to tun ku lori eto yi ni pe e le ni complain awon kankan le sele awon kan le ja okuta soju ona teyin oro na gba wole iwe ile yin o le ti deal tabi ke ti e ma ni e joju si wa le wa office wa e wa si kan ni wa nbi bayi ka jo so ki o ni itumo abe ni kan ti e ti bo sori ile yin ti en cross sori ile yin ti e n wo pe iru ewo lele abi won ti yo pillar ni site to je pe nu pillar merin to ye ko wa lori plot yin e yo kan le nri ki le wa se ona wo le gbe gba igbo ti kunbo ti e mo bi tona gba mo e yo ju si wa ni agba olorun ba okan yin yo bale ile ta ba ko ko ni wo mo wa lori o
1: oja murata emi akole emi akole o gbogbo egbe mi
0: bakan na ni mo fi ori ofe yen so fun yin pe eto kole kole ajodun odun kerin o ti gbinna ya awon eyan tin ra ticket elon ticket 1000 naira koda o ti fe tan e je tete se e o ba ngbo gbe ma je ki won gbe si enguli e bi ko se pe ki won tete ya gbe ti ticket ba tan loju ba wale sugbọn awon kan tin ra ticket honorable ibitoye Said Olabanji aka BJ Bale aspirant ni won je ni under court party fun ilegbe ma sofin ti ipinle Oyo Oyo State House of Assembly Ibadan Southwest Local Government Constituency 2 BJ ni jo Bale ni jare won ti ra ticket won ti ra gas cylinder lare ebun ta fe je won ti ra fun wa awon kan ti ra cement bẹ́ẹ̀ ni àwọn ní ọ̀dà náà àti àwọn ohun èlò ìkọ́lé míì kí ló wá ń wò pẹ̀lú 1000 naira o lè ní àǹfààní àtòrò ọ̀fẹ́ láti jẹ ìkan nínú àwọn ẹ̀bùn yìí òbí lọ́kì ẹ bá ti gbé kò wá tán a ti ṣe ìdíje ń bì kan rí tó jẹ́ pé wọ́n mú nọ́mbà nígbà tí wọ́n mú nọ́mbà nọ́mbà jọra ṣùgbọ́n orúkọ tó wà lórí tíkẹ́ẹ̀tì k ko ba ti ti won mu lenikan ba ni e wo e ma fi yen delay wa o e mu mi en to ni kan ma fi delay won ti e gangan ni won mu afi gba to fi nkan banu eh lucky ti e na le gbe 1000 naira oni sagba oni kaluku wa ticket is 1000 naira e ma bo ni Wells Radio 89.3 FM ki e wara ticket tabi l'office todo temi gangan ni Theodolite building ni Adeoyo Road second floor e ma bo nbe number te le pe si te ba fe ra ticket 0705737952 0705733 0952 ibe ni e ra ticket yin si e wa ma gbo account number te sanwo si re te ba si nto si ona yin le jin te ba ti sanwo te send receipt awa o ba yin fili ticket yin a wa send e si yin ni WhatsApp ti o wa lowo yin copy e o wa lodo ti wa bi won ba ti yi ko to ba je number yin ni o je won kan mu number yin won ba pe yin pe to ibo le wa o ebun yin ti dele niyen account number te sanwo yen si re 1000 naira owo ticket e le ra mewa e le ra ogun e le ra ogbon iyekiye to ba wu yin ni ke ra anfani yen fi po si ni Zenith account number yen ni 24 63 98 90 23 egbo lekan si o Zenith account number fun ticket 1000 naira 24 63 98 90 23 ibe ni ke san owo yen si e je ki oruko yin han yi pe emi lagbaja ni mo ra ticket o e ma kan lo number ni number ta se ma wa iro kiri o ehn te ba ti wa se tan e fi receipt yen ranse si glow number yi 0705733 0952 0705733 0952 awon alejo po ile ise Liberty Gas awon na won se tan lati kun wa lowo bakan na ni ile ise Miac Works and Construction Support Services to wa lologun eru ti won se water collector awon nkan kan bam bam ehn awon na won se tan lati kun wa lowo Oyo State Fire Services awon na won se tan lati kun wa lowo mo ti elu won logun enu lana ibi kan jona ni adugbo Akuro mo lori ofe ati wa ni tosi ibe mo si pe number won e se o won si gbianju pupo won wa ba won dola ina yen ti ina yen ti o fi ni ipalara pupo ni ara awon ile ti o ku thank you very much ti e ba n gbo wa ni Oyo State Fire Services nilu Ibadan thank you very much bakan na ile ise kan na wa n bi baye awon Apple Security won ni awon bo o ehn won la won bo Bapeps Global won ni awon na n bo awon na n bo lati wa ba wa da si eto yi to fi mo NIOB ti won wa sori eto njo yen won la won na se atileyin ile ise Excellent Standard Blogs won la won wa leleyele awon na won bo Homelink Global Reality Estate awon na won se atileyin fun wa nse atileyin fun wa ojo oni ti ni agba olohun gbogbo yin patapata bi e se ngbianju lati duro ti wa yen ojo oni ti yin e ba nsami nibi kibi ti e ba wa awon egbe afirin dara ni pinle Oyo won ti pe mi nitori eto kole kole odun kerin na ni e ri pa asoriire lopo lopo ikan ni West Radio lo to be lati sagbikale ru nkan bayi ojo osi ni tiwa ni agba olohun ba mo so saaju mo ni ticket ti fe tan e gbianju ke titi ra ti yin 1000 naira ko ni sagba yin o bi yen se je niyan
1: o ra le tan ko le sara ti won emi akole o gbogbo egbe mi lo ra le tan ko le sara ti won
0: awon text message lo ni ran kun bi le ni ti ma ka si yin leti
1: ile ti mo ba ko
0: lori awon ile to wa fun tita bi ile
1: ko ni wo ma mi lori ami
0: bakan na ni awon ibeere ta won yan se abi awon kan te so fun wa pe ise bayi la won se text message yen wa nbi bayi ti ma ka si yin leti
1: ami ni e se
0: e lo gboju o wa ni ikan ni abani dorepo wa fan page wa iyen at West Radio 893 at West Radio 893 ke ba wa pin logun logun logbon logbon ki e like ki e share ko lo fa
1: ile ti mo ba
0: awon kan won message mi esun la won mu wa esun ehn oni mo so fun yin pe ta ba re en to ni complain e pe number mi e wa pa mi l'office mi a wa jo so daada gbogbo awon kan ti e ba fe yin oju oni ti yin
1: ko ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se ta be wo ra le ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi si opo at agreement kan ba wa
0: e je kin ko mu awon ile to wa fun tita
1: gbagbe foundation ta po bi
0: sugbon number to wonu studio nbi te le fi pe wole bi eto yen se nlo te le fi pe wole te yin na fe so tinu yin abi eni ogbon kan tabi omi ele ti oye ta wa ti o ti e gbe tori pe enikan ki gbon tan chipping yen ni pe keyin na dasi 0916893 1000 enile ile te fe ta abuwu yin lati ra e nsise kan lara ile kiko ati ile yira te fe kayo mo yin abi decorator ni yin atawon kan mi be pop expert bricklayer carpenter 0916893 1000 ma bora re mole jade si gbangba je kan mo ru ise to nse engineer le lomi olon lo mo ye odun to ti ri ise gbagbe yin bayi nisin e pe number yen wole bayi 0916893 1000 tabi 0915333 4893 0915333 4893
1: ati simenti kato buloku were de were igba melo ni le bi duro were de were igba melo ni le bi duro ta lo wora le
0: nigba ta n reti pe yiyen 3 bedroom 2 flat kan re ti won ni latodo pastor ni apete ni ibadan won asking price 20 million naira ni eni ba ni fe si e pe wa tabi ke ma bo ni kan ni wa ke wa se biri nipa e 3 bedroom 2 flat kan tun re up to lean 2 level ni won ni ohun wa ni odan village ni olodo nilu ibadan asking price 8 million naira ni o ti de lean 2 level about 600 square meter fence plot of land at Oluyole extension asking price say 165 million naira eti e yoju e wa bere ninu awon tan poluwoye e wa bere abeyin na ni tin e soro 0916893 1000 e pe wole beyin 5 bedroom duplex with 2012 Toyota Highlander as bonus band B electricity and ati be lo asking price say 300 million naira ni o 4 bedroom duplex at Jankata near Kuola off Akala Express 180 million naira any kani 150 acres of land along Lagos Ibadan Expressway 40 million naira per acre on lo ni C of O yen certificate of occupancy 3 bedroom flat up to lintu level at Oloshe Baku off Abeokuta Road asking price say 5.5 million naira. Mr. Olariwaju ni won fi yen ranse si wa. 3 bedroom flat up to lintu level at Abaode Soka area asking price it 8 million naira ni.
1: Document on the no face kile dun wo ko se ri were de were igba melo ni le bi duro were de
0: gbogbo awon oja to wa fun tita ni e kan ni 3 bedroom flat at Abegede won ni 5.5 million naira ni ohun na. Ehn two is two bedroom building at roofing level with sokeway only 10 tons of granite o wa nbe and over 100 blocks ti o ti tan ti ko sori ile yen ade b estate lo wa ni off Akala Road asking price 11 million naira e tun gbo ile 1.5 plot of land at adebi lanisa asking price 5 million naira any kind to let 3 bedroom flat with POP running water borehole and modern facility e ma binu won ni adugbo transformer lagbo fieti wo to fe rent ile o te ba pe wa app yen yen a wa jo soro ni yo le ni itumo 1.1 million naira ni rent e seun ojo ni ti gbogbo wa
1: ere igba mi lo ni le bi duro baba ton ko le ayo pa won kan se mi ko
0: 0915833 1000 0915833 1000 tabi 0915333 4893 0915333 4893 eyin e pe wole e so ti ni yin e so ru ise te nse lara ile kiko e kule ti be e le ri ise gba idan wo lo bi ya kini kan
1: eya oluwa ti mi nko baba ton ko le
0: adebi yi wahid lati itamaya won ni electrical contractor ni ise titi awon o koda won fi number won si sugbon mi o ni ka bayi Adebi Wahid lati Itamaya electrical contractor ni se ti won.
1: Yo fa won kan se mi ko o eya. Oluwa si mi.
0: Abiodun Olanre waju lati Imale Falafia stroke anfani won ni awon je building contractor bakan na. Mr. Ojubanire lati Imale Falafia awon na ni building contractor ni se titi awon. Eri pe o ma so wa awon ni contractor yi gan ni o.
1: Kole ayo fun mi o.
0: Dayo Otufale ti n ba pe dada e ma binu o. Boya Otufale ni won ni aluminium works ni ise ta won mo se to dabi don lara ile kiko. Alaba Amodu Tyler ni ise temi o. Popo Ola Idris won ni CCTV camera ati solar pelu fence wire la won mo se daada ni tawon
1: boye mi oni sope
0: 0916893 1000 0916893 1000 e ma flash e pe wole ni o edakun e pe wole san san Adedayo Sodiq aluminium fabricator onise temi engineer Gbenga Afolabi won ni wiring ati Aluminium Works won ise ti awon se po niyan Buliaminu Agbolade electrician lati Imale Falafia
1: Bile alayodan mi wo
0: Abayomi Kazim AC expert oni Abcas ni apeje oruko awon
1: emi apojaburata
0: Buzi event mo ko te ba fe se na wo won lawon na wa ni Imale Falafia e seun o Oye banjo to mi wa decorator ni ise ti awon mo se o ni ara ile nta won. Mr. Segun Adeleke won ni oda ni awon mo se ti awon produce e. All right. Iru yin na la ngwa. E ma bo lori eto wa. Eyan pe number mi leyin eto ka jo so. Theophilus Taiwo Sobanjo won ni Tylas ni ise ti ta won.
1: Alayo fun mi o. Boye mi o ni sope.

0: mọ mi lori ami ami ni e se
1: asiko yen lo die die le nwo yen
0: ile ti mo ba ko koni
1: eyan meji meta ko pe wole ko to di pa ma dagbere lori eto 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893.
0: Wo mo mi lori ami ami ni e se taro worale ka se session ati wadi ka se document bi survey building plan abi
1: adekunle speak loud baba kole kole
0: yofo
1: be tin pe mi mo nje
0: e
1: je n gbe ipe yi ki n wen to wa nbe. Hello hello
2: hello sir
1: hello e kurole sir kilo oruko yin oruko yin
2: Adeyemi Oluwasegun.
1: Adeyemi kini?
2: Oluwasegun.
1: Oluwasegun. Okay. Lati adugbo wo?
2: Eleyele sai.
1: Lati eleyele oya mu gbo yin.
2: Eja emi se Ties POP Interlocking.
1: Okay, Ties POP Interlocking.
2: Interlocking.
1: Nbo le wa wa lati jo yin te ba wa da si.
2: Eya
1: note e dahun se ti gbo mi ke tun so fe lomi e pe mi ta ba se tan e pe mi leyin eto se ti gbo ma fi number mi sita. Yes sir.
2: Thank you.
1: Yes sir.
0: Kan ba wa sangbo dagbe foundation papo biriki ati cement
1: so asiko yen ti lo je kin dagbere lori eto ojo mejo la jo fi pade si pelu ogo olorun oba
0: were igba mi
1: ikan ni west radio ni ke ma gbo 89.3 fm la ro losan lale loru ni seju iseju wakati wakati o ti ye yin ti mo nso e ma ba missi kankan ninu gbogbo awon eto wa ni nitori pe gbogbo eto wa ohun lo mogbon dani te si ri eko kan tabi omi dimu nbe.
0: Where are they? Where are they? Igba mi lo.
1: Adekunle speak louder. Loruko temi baba. Kole kole baba. Gbele kale. Te bani baba. Fila atum. Umi eko eko nan ni.
0: Nile biduro. Taro wora.
1: Engineer Steven Ige. Lo ti duro timi lata aro. Tung gbe soke gbe sile. Tung ba mi te kmira kmira kmira. Te fin gbo umi. Life and direct. Kiti kiti.
0: Kagba document. Kani no face.
1: Mo ki bo gba anwa. Gawa kpata kpata ni ikani yi. Gebi mwishi man soye ni shubu da. Anu ile she wa yuko ni juno ni agbara lomba. Ba.
0: Ko sheri. Wene de wene. Iba melo. Nile gini.
1: Efe kwe mi. Eni le te efe ta. Eni le te efe ta. Eni te efe ra. Lara ile ta kulu wo. Number mi ni ke kwe. Abe fe ra tiketi. Kole kole odun kerin. Luri a fe fe. Mo ti so pe Zenith account number yi 24 63 98 90 23 unle sanwo si Adekunle kilo ni o gbe jade 24 63 98 90 23 iyen ni ti bank Zenith yen e san 1000 sibe ke wa send receipt yin si WhatsApp number mi re ti e le fi pe mi te le fi ba mi soro 0705733 0952 0705733 0952 any complain kan te fe e ma bo l'office titi mi na e wa ba mi e o e si wa si west radio e wa ra ticket yin o ojo oni ti yin o ile ta ba ko ko ni mo wo mo wa lori o 0705733 0952 Radio Evangelist Jama Loli Odi Ojo Mejo O Double
0: Where are they where Iba Melo Nile Binduro Baba Tonkoli.

ma olu na omume oyibo igbo bi igbo olu na omume ana ma anabata igbo dum n'oge ụwa ndị igbo nke na-eteghị ntị ugbu a site na redio ama ama ejecha agwụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo steeti West Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lue elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a na-ekwu ka oge siri igbo mma. Biko onye iwe na-ewe wezina na ọ batago n'oge ụwa ndị igbo mgbe anyị ji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Igbo bụ igbo biko ọ bụrụ na ị nọ ebe ọbụla ịnọ ugbu a n'ime Oyo steeti, ị nọ na Ogbomosho, ị nọ na Agware, ị nọ na Shake, ị nọ na Abiokute Kpansheke, ị nọ na Odongiyo nke dị n'Ogun steeti, ana m asị biko dododo n'odobe redio gị nso ka ntụnye gazi na nsi olu.

o nwere ndị na-ekene, a na m ekene ọha na eze ndị Igbo etu ha si nwee ọgbakọ na Satọde gara aga. Ama m na ihe kwutere na nyawa ọgbakọ na aya eme ya eme. Ekene kene prezidenti ọhaneze ndị Igbo High Chief Okechukwu Ume Nwabunike na women leader Evangelist Mrs. Ijeoma Adaobi Uchendu Odogwu Nwanyị. Tata, o nwere okwu nji bịa tata n'oge ụwa ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịga anyị ntị tata ka o nwere ihe anyị chọrọ ka itinye ọnụ n'ime ya, maka na ihe a na-ekwu ebe a bụ ka oge siriri ala Igbo mma. Ịma n'izu ụka gara aga, o nwere okwu anyị ji bịa. Anyị kwuru maka ụmụ agadi nwoke a na-ejizi ugbu a ebu ọgwụ megidere iwu. Ekwuru m maka otu nwa amadi ejidere n'Abia steeti, onye gbara afọ 83, kedu ihe o ji obu ọgwụ. Ndị bunyere ọgwụ anụnwa, kedu ego nwere ike inye agadi nwoke a, oge ga-eji wee rụọ ụlọ, ka oge ga-eji wee rụọ ụgbọala, ka a ga-ekwu ya nkwa o ji wee kwe wee bute wee buru ọgwụ megidere iwu a wee jide. Nke mere na Ekiti steeti, nwoke gbara afọ 78 ejidekwara ya ebe o bu ọgwụ megidere iwu. Nyewe okwu nji bịa n'izuụka gara aga, ndị mmadụ wee kpọọ n'ekwentị si n'ọkọ ọchịchọ nwoke gbara afọ 83, kedu ihe ọ na-achọzi n'ụwa a?

onye ka na-ekpe ekpere ka ya na chi dị na mma tupu o buru ngwongwo ya laa. Wee na-ajụ si taata o nwere ihe na-eme na Anambra steeti, gee ntị ọfụma, o nwere ihe na-eme na Anambra steeti anyị chọrọ ka anyị kwuo maka ya taata. Gọvanọ Anambra steeti na-ebuso ndị ọ sị na o nwere ndị wụ adịkporoja, ndị ụkọchukwu wụ adịkporoja. Anyị ma ihe wụ adịkporoja, adịkporoja bụ ihe na-awụghị nke ezigbo ya. Adịkporoja asụsụ Igbo, adịkporoja na ọ na-ebuso ha agha. Ị ma na mgbe mbụ nọ ndị dibịa ka ha na-soro udo na-agba mgba na Anambra steeti. Mana ugbu a ndị ọ na-ebusozi agha ugbu a bụ ndị ọsị n'ọrụ na nọ ndị amụma ụgha ka ọ na-ebuso agha, ọ na-ebuso agha ugbu a na Anambra steeti. Awee na-ajụ si ọ sị na ihe eji ebuso ndị amụma ụgha agha bụ na ha na ha na-ekwe ndị mmadụ nkwa nzọpụta na-enweghị obe, nzọpụta na-enweghị obe. Ị ma na onye ọbụla aha zọpụta ya ebu obe, mana ha na-ekwe nkwa nzọpụta ama mbụ obe. Anyị wee na-ajụ sị, kedu ihe mere na soro udo na-ebuso ndị amụma ụgha agha na Anambra steeti? Nyewe ukwu nke mbụ. Nke ọzọ, ọ bụrụ na o nwere nwa amadi na-akpụ ndị ntọrị ejidere na mkpọ, ọ gịnị mere? Ha tọrọ onye dọkịta na-arụ ọrụ na Crown Multispecialist Hospital mkpọ ụbọchị ọnwa Mee, ụbọchị nke ụbọchị asaa n'ime afọ 2026 n'Idemili North Local Government Area. Onye anụnwa so onye ọ bụghị ndị isi ntọrị anụnwa na-edebe ahụ na ya na-ele spare parts. Ọ na-edebe ahụ na ya na-ele spare parts, mana o ji ntọrị ndị mmadụ wee na-ekpuchi ndị mmadụ anya. Spare parts ka o ji ekpuchi ndị mmadụ anya, mana ụlọ na-alụ ụwụ ntọrị ndị mmadụ abaje kpụrụ otu nwa amadi abụ dọkịta n'ụlọ ọgwụ a na mkpọ, wee sị na ya enye ha $500 million. Ndị uwe ojii wee gbaka nke ọzọ baa na nke ọzọ ewe jide nwoke a. O wee bụrụ na spare parts ka o ji ekpuchi ihu, mana ihe o ji eme ihe aka ọrịa bụ ntọrị ndị mmadụ. Nnekwutu agadigo nọ ọ lụrụ na mkpọ ewere katapila wee jee mebie ya. Nyabụ ihe na-eme ugbu a na mkpọ Anambra steeti. Mana ụkwa eji betata wụ ihe a soro udo na ndị amụma ụgha na-eme na Anambra steeti, olee etu isi hụ ya? Ka anyị kpọta obere egwu.

0: kanza kuno nyana bomo gwa. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ah nyana bom. Ah mama Mary.
1: Ah kwa Mary na.
0: Ah mama no mama Mary. Anu gomo nugu. Mama lewe. Nso ba dege. Anu ma ju kwele. Anu ma ju kwele.
1: Ife ne mene bona. Onye abuna chukwu cho edu na azu. Oge edu edu kebe welu. Ngose. Nike nke chukwu.
0: Adimma.
1: Olu seludo soludo tinya aka ni chukwu genyela aka ka ofu isie nike nke chukwu maka ndi amuma ndi amuma ndi ase wada kwezi ni sezu obuzo ifesiga na emebi ifesiga na emebi yaka wa na acho debe akwe na wata
0: ana ma wata
1: wafu na odema oge waka wage jemari na neno ni mumu na wana amu suko obu. Wa choba ifu wage me, wage si destroy ti ya be mumu na. Mana chuku genyeri, chuku soludu aka. Kwa ofu uzo olu ifo chelo, ne lua weli sinjerewe ka chuku blu nyanzo kwa opari nyanzo.
0: Odima.
1: Ya defensi kangwai.
0: Odima, daru.
1: Hello.
0: Hello ma.
1: Abia nasi. Ina acho nduga ku akuku igbo
0: ana ma acho
1: 27
0: onwere onyi nwere
1: enwe mo fu nwa danta nwo bele nwa
0: oya
1: 27 web birthday abu no no ga dag test go there o mari ma gaga
0: nga bia nga bia
1: okay
0: dalu dalu
1: waji si ke ifun ne ku da gaji agaji
0: odi ma dalu
1: enelo mo
0: ma
1: onye na esinya anyi nni o
0: odi ma dalu ọbụna ugbu a ka ibido gebe anyị ntị anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-etege ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ erekere atọ wee luo erekere anọ ana m ewere oche ebe a na-ekwu ihe na-emegasị n'ala igbo okwu anyị ji beta ata bụ na gọvanọ Anambra steeti Charles Soludo na ndị ọ kpọrọ ndị amụma ụgha na-ebuso onwe ha agha ugbu a o jidego ụfọdụ tinye ha n'ụlọ mkpọrọ anyị wee na-ajụ sị a wee na-ajụ ya sị ka nzagoro onye a na-akpọ m ugbu a ama m no coach helo helo
2: chukwu emeka mụ na jizọbe ihi ọma
0: ekwuru nye egwu ama m no coach coach dee ka ime
2: udo ekele ewo si ndị anyị
3: ndewo nna m ukwu
2: ozi ndị ofe nsara
3: ndewo sa
2: igo ihe chọrọ ụzọ na-eme dị oke gineke na-enye oye nwe ndị oye nwe ndị biko ọzọ nwere my mother na anọ ye na anọ mada na ọkụkụ and onwe anya erikata na egorikata egorikata enwe ome mgbe wee je ụwa mmanụ wee sụkata na onwere anada tin na-eme nọọ ihe abụ ndị ọgwa nje sị anyị bịa
0: Ike
3: ugbu a.

Biko, ọmụnụ ugbu a ka ebido egebe anyị ntị. Anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo, nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM, redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ. Okwu anyị ji bịa taata wụ na gọvanọ Anambra Steeti na ndị ọ kpọrọ ndị amụma ụgha na-ebuso onwe ha agha. O kwuru na ya ejidego ụfọdụ tinye ha n'ụlọ mkpọrọ. Anyị wee na-ajụsị, olee ka a ga-esi mara ndị bụ ndị amụma ụgha? Kedu ihe mpụ dịgasị iche iche ndị amụma ụgha na-eme n'ala Igbo? Ọ bụrụ na o nwee ka o si metụta gị, gbaa anyị n'ekwentị, gwa anyị ka gị na ihe si wee je gị na ndị amụma ụgha. Mana kedu ka ị ma na a na-ejide ndị amụma ụgha, ị nwere ike ijidekwu ndị na-ebu ezigbo amụma, tikọta ha ncha niile n'ọnụ? Maka na a sị na ngwere niile makpu amakpu, o nweghị nke mara onye afọ na-arụ. Anyị wee na-ajụsị, kedu ka Charles Soludo si amata ndị bụ ndị amụma ụgha wee na-ejide ha na Anambra Steeti? Ọ bụrụ na ị chọrọ ntụnye ọnụ n'okwu a e ji betata dị ka nwaafọ Igbo, kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0913-1000, 0915-333-4-893, 0911-333-893. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a, gwa anyị ka gị na ihe si wee je n'aka ndị amụma ụgha. Gwa anyị ma ihe a Charles Soludo na-eme ọ ga-enwe mmeri, nyabụ ajụjụ anyị ji bịa taata.